0: Let's persist. Consult your doctor.
1: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng Messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
2: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
3: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo. Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw. Hindi mamboboking, hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
6: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Sinisilip ng Department of Interior and Local Government or DILG kung ano ang pananagutan ng mga local na opisyal ng pamahalaan sa paglabag. Sa pagtatapon ng basura ni Davao City Mayor Baste Duterte, ito ang pahayag ng Malacanang matapos na ipag-utos ni Mayor Duterte sa kanyang mga nasasakupan na itambak sa tapat ng Department of Environment and Natural Resources Region 10 ang kanilang mga basura. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na sa pagpulong nila, sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulia na sinisilip na nila kung may negligence at kung mayroong paglabag ang alkalde sa environmental laws. There you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 8. Good morning.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: It's 9 o'clock.
2: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
3: Malugod na pagbati mula sa Tarlac Provincial Hospital. Dito sa TPH, libre ang serbisyo. Tunay na malasakit sa bawat Tarlakenyo sapagkat kalusugan ang aming pangunahing misyon. Ang Tarlac Provincial Hospital ay patuloy na nagbibigay ng dekalidad ng serbisyo medikal para sa lahat. Narito ang mga serbisyong klinikal para sa inpatient care. Kabilang dyan ang internal medicine, obstetrics and gynecology, surgery at pediatrics. Para naman sa outpatient care, handog ng TPH ang mga sumusunod na serbisyo. Internal medicine clinic, maternal and child clinic, surgery, pediatrics, pain management clinic, eye center, nutritional and dietary counseling. Nariyan din ang TPH Cares TPH HIV facility, satellite treatment center for MDR tuberculosis, peritoneal dialysis, hemodialysis, endoscopy and colonoscopy services, at wound care and ostomy center. Bilang suporta naman sa mga pangunahing serbisyo, mayroong ancillary and support services tulad ng physical medicine and rehabilitation, dental services, clinical laboratory, molecular laboratory, blood bank, pathology at water analysis. Kabilang din ang radiology services. Nariyan ang X-ray, ultrasound at CT scan. Kabilang din ang pharmacy at dietary services. Sa Tarlac Provincial Hospital, layunin naming masiguro na ang bawat pasyente ay may access sa serbisyong medikal na may manasakit, kalidad at libre para sa lahat. Para sa inyong mga katanungan o concern, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga hotline numbers. 0998-555-1484. 0998-555-4104. Tarlac Provincial Hospital. Libre ang serbisyo, alay sa bawat Tarlakenyo.
4: Ang Tarlac Provincial Hospital ay ang ating ospital na may kalinga sa bawat Tarlakenyo. Layunin ng TPH na masiguro na ang bawat pasyente ay may libre, libre yan ha, tandaan, libreng access sa serbisyong medikal na may kalinga, kalidad at pribilehyo yan ng bawat Tarlakenyo. Hindi lang taga-Tarlakenyo ha, hindi lang mga taga-Tarlac pala, marami pa rin karatig na lugar na nagpupunta dyan. Tinutularan to eh. Maraming fake news. Ba't kayo naniniwala? There's things we don't know, actually. Parang ako, alam niyo bang naka-shorts ako? You'll never know. Anyways, it's a rainy, moisty morning. At syempre, dito na naman tayo sa usapang mayap na hatid sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital at ng Provincial Health Unit. O, binabati ko si Dr. Raymond Scioso na nag-lead po niyan. Okay. We have guests, lagi naman, nagwagwapuhan, at merong isang maganda. So you have to tune in and check nyo po kami dyan po sa Facebook, naka-live po tayo. Pakilala po natin ang mga guests po natin. Feel the honor, sir. Mauna ka, Sir Dennis.
5: Ako po si Dennis Panag, nurse po sa Tarlac Provincial Hospital. na naka-assign po ngayon sa wound care center ng Tarlac Provincial Hospital.
4: Wound care. Pangalawa po si Madam.
6: Ako po si Sir Cahola. Nurse din po ako sa wound care sa Tarlac Provincial Hospital.
4: Kita nyo naman, parang puyat pa si Madam. Lagi naman. Oh. Last but not the least, syempre, special po nating doktor na, ay, kailangan nyo makita to. Talagang kahit na nagpatubo siya ng balbas, ay gwapo pa rin, Doc. Yes, Doc, go ahead.
7: Good morning sa lahat ng ating mga tagapagrinig, mga viewers sa ating live. May live tayo, no?
4: Yes, Doc. Doc, pakilapit po yung mic.
7: Ah, okay. Lapit ang mic. Good morning. Dr. William J. Valenton po, isang surgeon, organic na product ng Tarlac Provincial Hospital, and now part po ng PPH Wound Ostomy Center.
4: Okay. Pag sinabi mong organic, Doc, dyan ka na nagsimula?
7: Yes, dyan ako na residency, dyan ako gumraduate ng aking surgical training.
4: Ilang years ka na dyan, Doc?
7: Total of 10 years. 2016 po ako nag-start eh.
4: Aba, okay. Oh, anuhin lang natin kasi medyo Greek sa akin yung terms eh. Mm-hmm. You're from the wound care and ostomy. Tama ba yung pronunciation? Okay. Center. O hindi namin alam sa aming mga, well, sa mga common tao, what's the difference between wounds? Ano ba po yun, Doc? Unahin natin si Doc.
7: Oh, sige. So, para lang ano, maka-reach out tayo sa mga laypersons natin,
4: yes,
7: mga tagapakinig. No? So, yung wound and ostomy center, hindi naman siya ganun kahirap intindihin. Pag wound, okay, basta may sugat ka, pwede kang pumunta.
4: Kasi
7: ka.
4: Nasa isip ko, Doc, sugat sa puso ka agad. Eh.
7: Ay, hindi.
4: Okay.
7: Iba yun.
4: Okay.
7: So, sa amin, yung mga sugat sa katawan, whether nasa kamay, nasa paa, mga sugat na na-opera,
4: okay,
7: nasa mukha, kahit sa
4: even simple
7: sa
4: katawan, wounds.
7: Yes.
4: Okay.
7: Oo. So, kung may mga sugat kayo na gusto nyo ipa-check up, kahit check up lang, pwede na sa amin agad.
4: Like, ano so, po yung mga reasons, Doc? Misa kasi, nagalusan lang.
7: Kunyari, nasugat ka. So, ang premise nito is, kung kunyari nasugatan ka, syempre, nagduduguyan. Kunyari, o kaya, sobrang lalim.
4: Mm-mm.
7: At sa tingin natin, kailangan matahe. Yan. Hindi yan diretso sa wound center. Usually, titingnan muna yan sa emergency room.
4: Okay.
7: Okay, so, ganun pa rin naman yung process, hindi nag-iiba. Pupunta pa rin tayo sa emergency room. Pero, after nun, pagka nasa punto ka na napapagalingin na natin yung sugat,
4: yun,
7: pwedeng yung follow-up mo dun na sa wound center.
4: Sa wound center.
7: Oo, kasi yung iba, hindi naman lahat malakas ang loob eh. Iba ang mga pasyente.
4: Maraming takot sa dugo. Eh?
7: Yes, maraming takot sa dugo, maraming takot sa sugat. Yung mga bantay nila, sabihin nila, Doc, takot po ako, hindi ko alam linisan. Yan. Pagka mga ganun, pwede patulong kayo sa amin sa wound center.
4: Okay. Siyempre, Sir Dennis, ano din to? May mga comorbidities din minsan. Kunyaring nasugat, merong other diseases like diabetes, yes, magay, mahirap mag-heal. So, saan na-assess ito?
5: Usually, sir, pagka ganun, hinihingan naman ng mga laboratory results. Eh. Makikita naman namin. Tapos, i-refer pa rin.
4: And
5: namin
4: you would also know kung yung sugat is kailangan pa-assess pa?
5: Yes, sir.
4: Okay. So, yun yung nangyayari doon. Okay, Ma'am Nixel. I like the name, Nixel. Okay. Taka, saan ka po, Ma'am Nixel?
6: Mangkada po.
4: Sa Mangkada? Ilocano ka, madam?
6: Yes po.
4: Okay. Kapag mga, kasi siyempre tayo mga magulang, we have the tendency na masyado tayong napaparanoid pagdating sa ating mga bata, nagalusan, yung mga ganon, di ba? So, when is the time na you think it has to be yung pwedeng, ano lang, DIY lang, mga ganon? Di ba? Do it yourself lang, bilang magulang, o tapalan mo ng whatever, o kailangan mong itakbo dyan sa wound center.
6: Depende rin po kasi sa sugat. Kung mga simpleng gasgas po, pwede naman po sa bahay gamutin. Mga kaya. Kunyari po, nadapa yung bata. Pwede pong hugasan na lang natin ng mineral water or yung purified.
4: Laging ganon.
6: Apo.
4: O dapat malinis sa
6: Apo.
4: Tubig. Dok, dito nagkakaiba, no? Kasi we don't know yung severity or yung mas delikado na wounds. Pero marami rin tayong mga, ano ba tong tawag dito? Yung mga kinag-ugalian.
7: Yes.
4: Tapalan ng bayabas. Something
7: yes,
4: like that. So, ano yung mga tips mo dyan, Doc, na we have to remember, dapat hugasan mo ng malamig ba, may yellow, whatever, mga ganun po, Doc.
7: Okay, o sige. So, kunyari, may pasyente ka, regardless muna kung anong klaseng sugat ang meron siya. So, kunyari, may bata na sugatan, kahit ano pang pinanggalingan ng sugat, ang tama naman yun, no, na ang meron silang attempt na i-address yung sugat. So, gaya ng sabi nyo, may mga old, in the olden days, no, meron silang attempt to put something on
4: na the wound. Namahanapan natin yan eh.
7: Kasi ang punto naman doon, gusto nilang malagyan ng, let's say, antiseptic. Ang ibig sabihin ng antiseptic, gusto nilang i-attempt na huwag ma-infection yung sugat.
4: Correct.
7: Which is good. Good yung behavior na meron kang gustong ilagay doon sa sugat. Okay, so ngayon, i-refine na lang natin siya.
4: Okay. O, okay. Ito, kailangan pakinggan to eh. Kailangan pakinggan to. Yes,
7: lang natin. No? Maganda yung behavior na, sige, kailangan nating maglagay. So, kung may sugat ka, first, make sure mo muna na hindi naman siya life-threatening. Ibig sabihin, kaya ko siyang bigyan ng first aid sa bahay. Kasi kung yung sugat ay malalim, malakas yung pagdurugo, no? Huwag na natin i-attempt na anuhin sa bahay. Kasi alam mo naman yung mga may sugat na may pulso, kumbaga, yung ugat na natamaan.
4: Oh,
7: kasi okay. Kunyari, na maraming ganyan eh, na natamaan ng glass, pero nandun sa area na itaba ko, kunyari, natamaan ng glass
4: sa kamay.
7: Sa pulse point.
4: Pulse point.
7: Oh, may pulse point. So, sumisirit yung dugo. Baka yung okay. Natamaan na ugat eh, may pulso.
4: Oh.
7: Pagka ganun, pag nang i-attempt, ipapak lang natin, apply pressure, tapos takbo sa ER.
4: Okay.
7: Para at least, alam natin na, itong sugat na to, hindi siya pwedeng pang bahay lang.
4: Hindi pwedeng band-aid lang.
7: Apply pressure to stop the bleeding, then punta ng ER.
4: So, yung kapag may dugudok na sumisirit, for example, tinamaan sa isang sensitibong part na may pulso nga, so dapat i-press lang.
7: Apply pressure. Apply pressure. Pwedeng malinis na cloth.
4: Okay.
7: Apply pressure at saka bandage. Tapos takbo tayong ER.
4: Pero syempre, Doc, nakakataranta ito eh.
7: Minsan
4: yun yung kailangan din nating malaman. Mm-hmm. Okay. Sir Dennis, ano yung mga iwas taranta tips mo?
5: Ano lang, sir. Relax lang sila. Yun lang naman ang ano talaga. Kasi kahit naman mataranta sila, wala din naman
4: wala magagawa.
5: Wala may tutulong sa kanila.
4: Oo nga naman.
5: Okay. Kaya kailangan relax lang para magkaroon ng presence of mind.
4: Okay. Ito, Ma'am Nixel, no, kailangan kong tanongin. Kasi merong, may tinatawag na fistula. Okay. These are type of wounds din kapag nalagyan mo ng fistula. Tapos yung sa ostomy rin. These are type of wounds na ginawa ng mga doctor for certain diseases din. How do you take care of that? I mean, they're basically sugat pa rin eh. Di ba? Ito pong ano, yung nilalagyan ng ano, you want to explain deeply
7: well. Si Ma'am Nixel.
4: Paos pa si Ma'am eh. Okay. Sinasabi ko sa inyo madalas, ito pong mga nurses and doctors po natin sa TPH, sila po ang mga unsung heroes natin. Okay, kaya hindi ko po sila ano eh, binibigla.
7: sige. At tama naman sir, no? Yes. Sabi mong ostomy, ibig sabihin may opening.
4: Okay, yun lang
7: yun. Siya, may opening. Okay. Kadalasan, kunyari, naoperahan yung pasyente at hindi pa niya pwedeng gamitin yung natural niyang opening sa puwet. Kunyari,
4: yes.
7: Naoperahan siya at hindi pwedeng dumaan sa puwet yung daluyan ng dumi. So, pansamantala, gagawa ng opening.
4: Okay. Doon, pero naman, these are wounds, Doc, eh. Kaya, do we treat opening. Them as the same as
7: yes. Ayaw diba? Pa rin natin. So, the same thing, dahil opening siya at labasan siya ng, let's say, dumi, we treat it as parang yun na yung puwet ng pasyente. It's still an opening. And just like any other opening sa katawan, eh dapat huwag ma-infect.
4: Okay.
7: Yeah. So kung dapat huwag ma-infect, treat pa rin natin na para bang gagamit pa rin tayo ng mga panglinis, antiseptics. Tapos meron tayong tinatawag na mga usually colostomy bag or ostomy bags.
4: Okay.
7: So yun yung ilalagay sa paligid ng ostomy, ng opening, para magsalo o mag-collect ng dumi.
4: Pero I believe so, Doc. These are the wounds na wala namang tinatama ang mga pulse points.
7: Yeah, yeah. Controlled na wound yan. Ginawa yan ng mga surgeons.
4: Painless ba yan?
7: Diba? Yes. Technically, painless siya kapag nag-heal na siya. Pero just like any other wound na ginawa, yung first few weeks ng healing part, merong kirot. May pain reliever.
4: Meron pa rin.
7: Pero kapag ka nag-heal na yan, nandun lang siya, opening, pero hindi na re-require ng pain reliever.
4: Akala ko may mga cases din na biglang sumirit yung dugo from the opening.
7: Before yan matapos sa operating room, wala nang
4: malinis na yan.
7: Wala nang pulsatile na bleeding dyan. Sure tayo dun.
4: Okay. Doc, ito kasi yung madalas katanungan eh.
7: Mm-hmm.
4: Dahil nga ang services natin as much as possible is libre. Okay. Ito yung mahirap dito.
7: Mm-hmm.
4: Yung supplies for those. O, diba? Mm-hmm. How do we handle that? Dito sa TPH, kahit sino po sasagot.
5: Ano sir, yung mga supplies na kailangan, nare-request naman namin sa ano eh, So wala silang babayaran doon, cover ng PhilHealth pa rin.
4: May ng may PhilHealth.
5: Oh, sir. Yung mga gamit na ginagamit namin, pino-provide naman ng hospital.
4: Ah, okay. So hindi naman tayo nagkukulang.
5: Sa ngayon, sir, hindi naman kumpleto.
4: Ay, yun yung importanteng katanungan. Ay, alam mo naman, doc, sa atin eh, kapag mga emergencies na ganyan, and maraming mga batas din ngayon. Even private hospitals, I believe so, hindi ka pwedeng i-contain sa isang hospital pag wala kang pambayad. Eh dito sa TPH, hindi ka kukulong diyan. Wala. Talagang libre yan eh.
5: Yeah.
4: 'Di ba? Pero Ma'am Nixel, ano yung mga usual problema na you face pagdating sa taranta? Pagdating sa minsan wala na kapag anak yan, 'di ba?
6: Yes po.
4: Na ang nagwawala yung nanay, mga ganun, o yung tatay. How do you handle that?
6: I-explain lang po usually dun sa magulang kung ano yung lagay ng patient, ng pasyente para ma-ease yung kaba nila or anxiety. Explain lang po mabuti.
4: Do we have a team for that? Yung parang to take care of the mental health din? Kakabigla to eh.
6: Meron
4: tayong team na ganyan. Okay, yung ano natin, Doc, eh. I think that's the initial reaction for every wound.
7: Yeah.
4: O lalo mga nanay, o kahit ako eh.
7: Actually, ano, gusto ko yung shout out dyan yung TPH, sir.
4: Wow, okay. Sige, Doc, go ahead.
7: Shout out sa mga staff natin sa TPH, no? Hindi lang sa wound center. Pero even sa ER level pa lang. Kasi yung mga sugat, lalo na kung emergency. Sa ER sila kasi una nadadala, sir. So, ang Tarlac Provincial Hospital ay isa lang sa mga napaka-konting hospital. Or if not, tayo lang ang meron daw sa Region 3.
4: Really?
7: Yeah, ng customer service at the ER level.
4: Wow!
7: So, actually, wow. Na ano tayo ng DOH dyan eh, na bigyan tayo ng parang recognition ng DOH for having that as a good practice sa TPH. Imagine having a hospital, pero sa ER level, may customer service agad.
4: Wow!
7: So, may sasalubong sa inyo na customer service aside dun sa mga nurses na magta-triage tapos mag-a-assist sa inyo dun sa pag-a-address ng mga sugat.
4: O, okay,
7: tapos,
4: maganda.
7: It doesn't end sa ER. After niya sa ER, pagpapagalingin na lang yung sugat, kunyari siya, pre, hindi naman yan mag-ihilom in 1 or 2 days. Eh. So, lalo na yung mga sugat na non-healing, mahirap pagalingin. Ngayon, meron na tayong department na nakadedicate para lang i-address yung mga yun. Which is, yung department natin.
4: Ayun po kasi yung
7: TPH wound and ostomism.
4: Wow, okay. Yung tanong lagi ng iba, well, actually, it crosses my mind every now and then. We're actually dealing with the 1.7 population na kung Tarlac lang usapan. Mm-hmm. Eh, marami rin tayong mga pasyente, Doc, na coming from different provinces.
7: Yes. Mm-hmm.
4: Enough ba tayo? I mean, I think not eh. Diba? Parang kulang pa. We're trying to provide everything despite the fact na ang dami.
7: Yes.
4: Diba? Mm-hmm. Tapos, Doc, napakasakit din na sinisiraan tayo ng iba. Yung mga may mga fake news, whatever.
7: Meron. Laging ganyan eh. But, bilang mga kawani ng gobyerno, we just stand our ground. No?
4: Yun nga
7: regardless
4: eh.
7: Regardless kung may manira sa atin o kung ano man, may mga taong feeling nila, di sila satisfied sa kung anong meron. Basta tayo, alam natin na tama yung ginagawa natin. We are heading to the right direction. Tuloy-tuloy lang tayo, sir.
4: Madalas tanong namin yan. Batiin ko po yung mga nasa Tarlac Drug Recovery Clinic. Matagal ko na kayo hindi nakikita kasi I'm still not well. Ako po, Doc, nagkasakit ako eh. And sabi ko nga dati, ang tanong is, kunyari, ikaw naman yung may mental health issue. Pero the fact that you're dealing with people with mental health issues, it's gonna be difficult. Sino ngayon ang tatakbuhan namin?
7: Yeah, ikaw din. Para
4: ako din mismo, I have to heal myself.
7: Yes.
4: For a longer time kasi wala namang mag-ano sa akin to give interventions. Ma'am Nixel. Okay, mami ka ba, madam?
6: Hindi pa po.
4: Hindi pa. Okay, sinasabi ko parang warrior ka agad. Hindi ka pa mami, dalaga?
6: Yes po.
4: Ano, kailangan niyo pong ano to, ha? Tignan po sa
7: paki-zoom in po natin
4: si Zoom in po si Ma'am Nixel. Okay, hindi your agency, I believe so.
6: Yes po.
4: Okay. So, how do you deal? Ito, yung stress nyo dyan sa wound center, how do you deal with that? Kasi dami ding mga ano, puro taranta yung mga
6: patients.
4: Mga patients and especially the supposedly support group nung patient ay taranta rin. How do you handle that?
6: Ayun po, yung nasabi ko po kanina. Explain na lang dun mabuti sa kanila para maintindihan po nila. Tapos, we work as a team naman po.
4: Hindi ka naman inaaway dyan.
6: Ay, hindi naman
4: madam.
6: Po.
4: Wala pa.
6: Pag maganda naman po yung approach mo sa patient, maganda rin po yung balik.
4: Sir Dennis, how do you handle stress? O yan, ilang years ka na dyan sa TPH?
5: Yes, sir. 14 years.
4: Pero ano ka, binata ka pa rin?
5: May asawa na.
4: May asawa na.
5: May dalawang...
4: Nagka-time pa na mag-asawa 14 years pa sa sobrang busy.
5: Kailangan, sir, eh. Actually, sir, yung sa, ano kasi, yung sa, ayun yung tanong mo kanina, yung taranta. Actually, sa wound care kasi hindi namin masyadong na-encounter yan. Kasi usually, ang natatarantang mga pasyente, bantay, sa ER level talaga kasi sila...
4: O sa bagay, magkaiba pa yan.
5: Kasi sa amin, pagdating sa amin, follow-up na lang, papagaling na lang yung sugat, kalmado na yung mga bantay. Kaya hindi namin masyadong na-encounter yun. Pero pagka ganun kasi, kailangan mo lang din naman maging firm na i-explain sa kanila na okay lang yung pasyente. Para hindi sila mag-worry.
4: I think I missed that part. Kapag sa emergency kasi, mas taranta nga.
5: Oh, sir.
4: O kapag wound na, basically is okay na.
5: Okay na.
4: Yung nariyo.
7: Nasa healing process
4: na. Nasa healing process na. Dok, ito katanungan. How would you know kung it's nearing infection or not?
7: May mga signs.
4: Okay, what are the signs, Dok?
7: May mga signs of infection. So, ang unang sign ay namumula.
4: Okay.
7: So, ano muna, yung background muna, no? Meron yung mga cardinal signs of infection.
4: Ah, okay, okay.
7: So, sabihin ko yung English kasi translate natin.
4: Sige pa.
7: Una, yung rubor. Ibig sabihin nun, namumula. Yung paligid ng sugat.
4: Mm-hmm.
7: Okay, tapos, dolor. Ibig sabihin nun, pain. So, pag increasing...
4: Ah, may pain.
7: Yes, progressive yung pain. Yan. So, sign of infection yun. So, rubor, dolor, calor. Ibig sabihin, mainit yung paligid.
4: Okay.
7: Okay. So, yung paligid ng sugat, minsan makita nila ako yung, let's say, binti ng patient, no? If you feel ko yung kabilang binti, tsaka yung part na infected, pag feel mo siya,
4: ganun yun.
7: Mas mainit. Yung may signs of infection, no? And last, yung tumor. Ibig sabihin ng tumor, swelling, o mas malaki siya dun sa part na hindi infected. So, yun yung mga cardinal signs.
4: Okay.
7: Of infection.
4: Pero obviously, Doc, ang pinakamadaling makita dyan, malalaman ng pasyente, masakit.
7: Eh, syempre, pain, tsaka yung usual nangyayari pagdating sa atin, maraming nana.
4: Yun.
7: No, may purulent discharge.
4: Pero isn't it yung nana is parang a defense mechanism of the body? Rin?
7: Yes, ibig sabihin nun, dinalabanan ng katawan mo yung infection, but the mere fact na present siya, kailangan ng tulong para mailabas yung nana and ma-address yung mga wound discharge. Ang mga exudates kasi yung tawag dun eh.
4: Mm-hmm.
7: So ngayon, with the wound center, hindi lang tayo basta tapal gasa tapos na. Hindi siya ganon. Meron na tayong mga special na mga tinatawag na wound dressing.
4: Okay.
7: So ibig sabihin, for every type of wound, meron recommended na kung anong klase ng wound dressing ang itatapal mo.
4: Ayun, importante yung Doc. Hindi basta-basta.
7: Hindi basta. Kasi dati, yun na nga. Yung nabanggit nyo na po kanina, sir, dati. Magdikdik sila ng dahon ng bayabas tapos ipapatong doon.
4: Yun nga.
7: Ganon. So, I think may at yung mga ganon, valid at some point, lalo na kung nasa napakalayong lugar.
4: Correct.
7: No? May mga
4: correct.
7: Proven naman tayo ng mga herbal, mga medicine.
4: Na okay naman.
7: Diba? Pero, in this day and age, and available kasi siya sa atin eh, so we have to maximize it.
4: Mm-hmm.
7: Yun yung something na ikinaka-proud ko sa TPH na nayanong ganitong initiative from TPH to build a wound center, to open one. Tapos may mga supplies tayo doon ng mga, ayan, yung mga newest available in the market na mga wound dressings.
4: So, may mga bago rin.
7: Yes, hindi lang
4: nag-evolve po. Din.
7: Nag-evolve ang ating wound care as the science and evidence behind it evolve. Sumusunod tayo doon. No? So, iba-iba po yung mga wound dressings na available sa atin. Depende dun sa pangangailangan ng sugat mo.
4: Do we have almost every kind of mga
7: yes,
4: dressings?
7: Yes, majority yung mga maganda. Available, meron po tayo. Marami na tayong mga patients. Actually, sir, we're going on 7 months, I think, since na nag-open tayo.
4: Mm-hmm. 7 months pa lang yung center?
7: 7 months, yes.
4: Wow.
7: We opened last October 2025. And marami-rami na rin tayo, sir, na mga napagaling. Na mga, yung mga iba, ang tagal na nung sugat nila. Talk, 2 years na to. Hindi
4: really?
7: Pa rin gumagaling.
4: Really?
7: After sa atin, 1-2 months, gumaling na.
4: O, Doc, nabanggit mo nga kanina, we're probably one of the first, so baka tayo lang ang meron nga dito sa buong Tarlac, di ba?
7: Meron isa, sir, sa private hospital.
4: May isang Tarlac, private hospital.
7: Pero government-wise, government-run tayo.
4: Tayo lang ang meron.
7: Yes.
4: Napakaganda naman ng servisyo nito. Okay, Doc, misa kasi yung meron din mga, sa mga may edad, okay, may signs daw, ang sign nila, nagka-lymph nodes, namamagang lymph nodes sa leeg. Ano ba to, normal lang ito, or it's probably a sign of something else.
7: Yes, yes. Lymph nodes are, lahat tayo, no, at yung buong katawan natin may lymph nodes.
4: Oo
7: yung
4: nga.
7: Lymph nodes na yan, yan yung mga parang filters sila, kumbaga. Filters okay. sila ng ating dugo. Na kapag ka meron tayong infection, namamaga sila kasi they're trying to filter out yung infection.
4: Ah, okay.
7: So, pag namaga siya, ibig sabihin, ah, merong infection.
4: So, that's probably
7: somewhere.
4: A good sign.
7: It's a good sign because your immune system is fighting and it's working. Pero pag ganun, usually, ibig sabihin, kailangan niya ng tulong. So, pagka ganun, sa wound center, since,
4: kasama pa rin yun, you have to go back.
7: Since nandun naman ako, i-assess pa rin namin yun. At if kailangan ng antibiotic ng pasyente, we also prescribe antibiotics. So, may doktor tayo doon sa wound center.
4: Yun. Doc, meron nakalagay dito, tanong, what role do you think advanced therapies like NPWT, vacuum therapy?
7: Ay, gandang tanong niya. Sino nang tanong niya? Shout out.
4: Okay po. Si Ma'am Glenda.
7: Ah, si Ma'am Glenda. Hi, Ma'am. Good morning.
4: Nasaan ka man ngayon?
7: Yeah, good morning. O yun, ang ganda, no, sabihin lang natin ano yung NPWT. NPWT is negative pressure wound therapy. Ibig sabihin po nun, yung sugat niya sobrang laki at sobrang masabaw, kumbaga.
4: Okay.
7: Yung sugat at hindi kaya ng basta mga tinatapal lang natin na dressings. Ngayon, bilang isang wound center, meron po tayo nun yung tinatawag na negative pressure. Ang ibig sabihin nun, yung sugat niya, lagyan natin ng special dressing, tapos i-connect sa isang machine. Yung machine na yon para siyang continuous na nagsasuction. Kaya siya negative
4: machine.
7: Pressure. Yes.
4: So, we have that machine?
7: We have that machine.
4: Wow.
7: That machine will continuously provide yung suction, parang taga-sip-sip, nung sabaw-sabaw nung sugat.
4: Okay.
7: That will promote then faster wound healing.
4: Galing. Okay, I never heard of such machine na ganun pala.
7: Okay, oh,
4: kasama na yung mga nana siguro, doc, na inaano.
7: Mm-hmm.
4: Wow. Okay, tingnan naman itong kung paano mag-evolve din lahat, di ba? And it's nakakataba rin ng puso na we're part of the first na para ibigay yung serbisyong ito. Mm-hmm. Yung mga hindi naandiyan ng mga tagapakinig eh, that they sometimes, most of them, complain about small things.
7: Yeah.
4: Petty stuff na para bang unahin nyo ako, laging ganun yun eh. Paano yun, Ma'am Nigsel? Kunyari, unahin nyo ako, yung isa, unahin nyo ako, may mga ganun bang cases din? Well, of course, hindi naman to emergency.
6: Hindi pa naman po namin na-encounter yung ganun na scenario sa wound care. Kasi may mga time po sila na dumarating, yung bawat patient po. Yung pag-follow up po kasi ni schedule na lang namin.
7: Sa amin kasi, sir, by appointment siya.
4: Ah, okay. Hindi kumbaga, naman siya laging emergency.
7: I mean, pwede kang pumunta doon na walk-in.
4: May walk-in din.
7: Pero kapag kasusunod mong balik, naka-flat na.
6: May schedule.
4: Ah, okay. So, alam nyo na rin yung kasunod. Alam nyo na kung ano yung case din. Ah, okay. Sir Dennis, paano bang magpa-schedule?
5: Wala naman, sir. Pag first time lang, pwedeng walk-in.
4: Pwedeng walk-in?
5: Oh, sir. Ganun lang ang, wala naman silang online appointment. Pwede silang pumunta lang, tapos i-assess namin yung pasyente.
4: Kung paano yung nagiging healing and treatment.
5: Tapos yung susunod na balik na nila, per schedule na nun. Kami nang magsasabi sa kanila kung kailan sila babalik.
4: For the past 7 months, Doc, meron ba yung bumalik lang dahil gusto lang magpakita?
7: Okay, marami. Nagiging kaibigan na nga namin sila
4: okay.
7: Kasi sa sobrang dalas ng balik nila, dahil inaalagaan yung sugat, sa tingin ko, hindi naman sila magiging parang mga friends namin doon.
4: Correct.
7: Hindi sila magpapabalik-balik.
4: May mga...
7: Kung hindi maganda yung servisyo.
4: Kinuha ka ng ninong, Doc?
7: Ay, hindi pa naman. out na yun. No? Pero yung tipong nagpapapicture sila pagka graduation na.
4: Ah, really?
7: Oh, yan.
4: Graduation na. Okay, naghilom na.
7: Kasi naghilom na. And you know, sometimes yung pasyente nakasama mo ng isa, dalawang buwan kasi ang sobrang tagal na nung sugat. Pero after that, pag napagaling, bittersweet kasi wala na, hindi na siya babalik eh. Pero at the same time, you're happy na
4: magaling na siya.
7: Sa taon na niya yung sugat yun, tapos finally, gumaling na.
5: Ano pa rin yun, sir? Kahit minsan graduate na sila, pag nadaan sila sa Tarlac Provincial Hospital, nagda-drop by pa rin sila sa amin para kumustahin yung... Para magpakita lang sila na okay na sila, ganun.
7: Yeah.
5: Parang mangungumusta lang ba? Ganun yung ano nila minsan.
4: We experience the same. Dito naman sa rehabilitation naman. Ito, mas matagal yung healing nito eh. It could be a lifetime of healing with regards to addiction. Yung kinukuha kami mga ninong. Medyo mahirap din. Ma'am Ninang, okay, ganyan. Nagiging kaibigan din. And nakakataba nga ng puso yun. Na we were there during the time probably... For some, it's the lowest point in their lives, lalo na sa amin. Okay, ito naman sa community natin. O syempre doc, Ma'am Nixel and Sir Dennis, no. Yung meron bang mga available din na mga kagamitan sa ating mga barangay? Kahit ikaw sumagot, sir.
5: Not sure, sir, kung merong mga ano, pero
4: we're not sa, wala pa tayo sa punto na we distribute the technology
5: wala
4: to
5: pa,
4: the liblib na mga barangay.
5: Na, ano. Pero kung ano naman, sir, pwede naman silang bumunta sa amin para magtanong kung ano yung mga pwede nilang i-request sa barangay nila na pwede nilang magamit in case na may mga ganyang cases mm-hmm. na mm-hmm. may encounter sila.
4: So wala pa naman wala tayo. Pa. Doc, are we looking forward to train din mga nasa barangay din? Barangay health workers for this type of ano din?
7: Actually, sir, bago ako maging part ng wound center, naging part din ako nung regular medical mission. I think narinig niyo na yun. Mm-hmm. Merong regular mission panahon pa po ni Gov. Susan Yap. Meron nung regular na medical mission. Yung mga staff na sumasama doon galing din sa PPH. And ngayon, tinuloy yun ng city eh. Kasi kay Mayor Susan Yap and then kay Governor Christian. I think continued the same pattern of mm-hmm. regular medical missions. Mm-hmm. Noong time na sumasama pa ako dun, sir, whenever we have the chance, we try to distribute kahit man lang mga first aid kits kasama nung mga...
4: Okay.
7: Kasi yung first aid kit, kahit papano, ma-remind mo yung mga barangay health workers natin na, oh, ganito yung gagawin for these kinds of wounds. And yung reminder na you should know when to bring the patient to the hospital.
4: O marami rin kasi yung hindi pa pumupunta, okay lang yan. Mamamaga yung sugat, okay lang yan.
7: Pagdating sa amin, infected.
4: Grabe na.
7: Doon kami papasok sa eksena. Pasok sila sa hospital para, let's say, maoperahan muna yung sugat, matanggal yung mga malalaking mga parts na nabubulok doon sa sugat. And then, paghilom na yun, pasok kami sa eksena.
4: Doon din pumapasok yung mga vloggers.
7: Ayun, mga gustong manila.
4: Yung mga fake news.
7: Fake news.
4: Mula nung dinala yung sugat, lumaki.
7: Ay, hindi, oh. Akala nang iba siguro, pinalaki yung sugat.
4: Correct.
7: Where in fact, tinanggal mo lang yung part na nabubulok.
4: O tapos dinala na, and dun sa time na grabe na siya, o meron ng infection na hindi nila pinansin.
7: Yeah.
4: Okay, mamaya pa pag-usapan natin yung season kung saan maraming sugat. Hindi po sa puso to, ha. Okay, maraming. We'll be pausing for a break po.

0: Okay, nagbabalik po tayo. Tama ba yung mga inangat ko? Okay, nagbabalik po tayo dito po sa Usapang Mayat na hatid po sa inyo ng Tarlac Provincial Hospital. Binabati ko po ng good morning ang ating Governor Christian Yap at ang ating Vice Governor Lita Aquino. Na gusto naming mamit matagal na. Napakagaan kasi ng ora niya sa tingin namin. Ito naman si Gov, hindi ko pa namimit in person kasi masyadong busy. And of course, good morning po sa aking boss, si Sir Arvin Cabalo, at ang aking isa pang boss na nasa Amerika yata, si Boss Ate Chua, and ang aking partner, si Jojo Pascual, and si Manny. Pagaling ka, Brother Manny. Hindi naman siguro sugat yung nari, ano. Now we'll talk about the things na nakasanayan natin sa ating mga bahay. Ano ba yung dapat mga first aid kits na meron tayo? Siyempre, mas eksperto lahat kung kausap natin, pero umpisa natin si Ma'am Nixel. Kunyari, ano yung makagamitan na meron ako, bulak, etc. Yung the practical things na we have to have at home.
1: Yun po siguro may anti-septic like povidone iodine, sir. Na ganda rin
0: po. Ano po yung pinaka-common dito na can we ano about the brand? Kasi hindi ko alam. Okay lang siguro, yeah. I think it's okay. Oh.
1: Betadine po.
0: Betadine, yes, okay po. Yun.
1: Tapos iwasan na po natin gumamit ng agboxinada.
0: Really?
1: Yes po.
0: Bakit?
1: Kasi sir, matapang po yun. Yung healthy tissue na tumutubo dun sa sugat, sinisira niya.
0: Ayun ang hindi natin alam. Yes, may nagbebenta pa ba ng ganyan?
2: Meron, meron. Okay. It's readily available, kaya, you know, it's readily available sa mga pharmacies. Kaya siguro, yung accessibility kasi niya madali.
0: O tsaka baka mura din.
2: At saka mura kasi. Pero i-debunk na natin yung old practice.
0: Hindi na natin ma-recommend yun, madam.
1: Hindi na po.
0: Okay. So, syempre, bulak. Laging may bulak tayo.
1: Okay,
0: may mga bulak ba na iwasan natin kasi mas pangit yung pagkabulak? May ganun ba?
2: Actually, mas prefer natin ang

0: Ay, yung pag-tape ng mga gasa-gasa, baka scotch tape lang, pwede ba yun?
1: Okay lang naman po, pero mas maganda po kung mayroon tayong microfore, yung plaster na dinatawag.
0: Okay, plaster yun. Yes, oh, these things naman, Doc, minsan we provide them sa mga medical mission.
2: Yes, yes.
0: Pero this, ano, yung mga material na to, dapat lagi tayong meron sa bahay.
1: Yes, dapat po.
2: Oh, dapat laging meron. Level, meron.
0: Pang household level. Yeah. First aid kit.
1: Yes.
0: First aid kit. Okay. So, do we also, Sir Dennis, do we also educate people then from time to time?
3: Yes, sir. Pag every time na habang pag may patient, sir, habang nililinis namin yung sugat, in-educate na namin sila kung ano yung mga do's and don'ts sa paglilinis ng sugat.
0: Na pwede rin nilang gawin at home na.
3: Tapos tinuturuan na rin namin sila na maglinis ng sugat. Kung halimbawa hindi sila makapunta, sila na ang gagawa sa bahay.
0: Kasi
3: hindi din magtagal yung ano, lalong ma-infect yung sugat.
0: Laging concern dyan, pamasahe.
3: Oo, sir. Yun yung isang kinukonsider kasi din namin, sir. Kaya minsan, ina-assess namin yung kakayanan nung pasyente kung kaya niya magpabalik-balik ng ilang araw sa amin. Ngayon, kung wala silang masyadong kakayanan na makapunta ng frequent, tinuturoan namin sila, tapos binibigyan na lang namin sila, sir, ng mga gamit pang linis.
0: Pati yung listahan siguro.
3: Yes, sir. Para lang matulungan din namin sila.
0: Oo.
3: Kasi maraming ganun, sir, eh. Na, ano, kasi syempre, public tayo.
0: Ito naman, sir, yung mga, kunyari, may nakalagay ng fistula, mga ganun. So, yun, pabalik-balik yun. Hindi lang sa inyo. Pero more on dun sa doctor nila. Yes, sir. Pati mga nagda-dialysis, mga ganyan, di ba? O yung may colostomy bag, for example.
2: Yeah.
0: Okay, Doc, may tanong ako, yung colostomy bag, nauulit ba yun?
2: Meron lang siyang days na pwede mo siyang ma-reuse kasi...
0: Really? How do you do it? You rewash?
2: Kasi meron yung tinatawag na parang wafer. Yung wafer, yun yung, kung ito yung fistula, kung nakikita ko, ito yung fistula, dito yung opening, right?
0: Okay.
2: Pero tayo nilalagay dun sa paligid ng opening niya na merong adhesive sa skin.
0: Yes, yun didikit na siya ron.
2: So, kung yung mismong yon ay tumuklap na at wala na siyang dikit, dun yung time na tatanggalin mo na siya.
0: Ayun lang naman yung time na yun.
2: So yun, pwede siya magstay doon even a week or so. Basta maganda pa yung seal niya dun sa skin at hindi napupunta yung dumi dun sa peri-wound o yung paligid ng ostomy.
0: Opo.
2: So okay lang siya magstay doon. Pero yung mismong plastic na mura lang, pwedeng disposable.
0: Really?
2: Oo. Mura lang kasi yung mismong plastic, sir.
0: Mura lang naman yun.
2: Na nalalagyan ng dumi. Pero yung mismong nakadikit doon sa paligid, yun yung medyo pricey.
0: Okay.
2: O, kaya ang goal mo doon, ma-maintain mo siya ng mas matagal. Kaya kailangan marunong silang maglagay. Marunong
0: okay.
2: Din magsukat.
0: Oo.
2: May sumay mga grading yun eh. May mga sukat.
0: May ano yun? May laki yun.
2: Ginugupit
0: diameter something.
2: Yung diameter niya. Oh. Para sakto siya doon sa opening.
0: Mas matagal siyang mapupunta.
2: Mas matagal siyang nando.
0: Pero pag lumalabas yung dumi, you can use the ordinary plastic?
2: Hindi. Kapag merong, kasi yung parang plastic na nakadikit doon, meron siyang sinisil mo siya doon. So pag binili mo yung kit ng isang bag, marami siyang, may plastic siyang kasama.
0: Kasi it's sad na some patients yata, they improvise.
2: Yeah. Yung mga ganun. Yung mga Pilipino, ganun eh. Mapag-improvise.
0: Mahilig tayo sa
2: ganun. Yung plastic, yalo lang ang nilalagay.
0: Yun nga eh. Oo nga. So, it's not recommended, syempre.
2: It's not recommended, but as long as it works, kung yun lang available and kaya natin gawa ng paraan, ang goal mo lang naman, sir, hindi malagyan ng dumi yung paligid.
0: Yung paligid. Pero kailangan ba sanitize? May way to sanitize plastic?
2: Usually, ano lang naman, meron tayong mga, yung usual na nabibiling baby wipes, sir. That's more than enough.
0: Ayun, baby wipes. Importante rin yan.
2: I-treat mo kasi siya parang puwet. Diba
0: okay,
2: tayo, pagkadugunin ka, yung pet mo, hugasan mo.
0: Hugasan mo. Ito, i-wipe mo.
2: The same thing. So, hugasan mo, nasabunin mo, babanlawan mo, so, patutuyin mo yung paligid.
0: Okay, Doc, simpleng tanong, anong klaseng alcohol ang meron tayo dapat sa bahay?
2: Pwede na ang 70% alcohol. Yun lang naman din usually hospital grade. Para
0: hospital
2: after
0: grade
2: natin
0: na
2: maghawak ng mga, let's say, infected yung sugat na nilalanggas natin, afterwards, we could disinfect and use alcohol.
0: O Doc, nabanggit mo yung term na langgas. Mm-hmm. Sa karamihan sa atin, ang langgas ay hinugasan sa yung boiled na ano ng
2: guava leaves.
0: Ng bayabas. O, pwede ba yun, Ma'am Nixel?
1: Hindi na po siya recommended na yun.
0: Hindi na?
1: Yes po.
0: Oo. Pero may proof ba, Doc, na nag-work ito for some time?
2: Anecdotal, ibig sabihin.
0: Oo,
2: ganito kasi yung ginamit ng lolo't lola.
0: Correct, oo. Pero

0: Hindi, pero walang syempre, scientific
1: ano doon. Doctors na merong talagang scientific background, dalas naghahanap tayo ng talagang absolute proof na itong klaseng ganitong gamot, nag-work siya against this type of bacteria. Na i-plug in ko lang, sir, pagka sa wound center ka ng paggamot, at yung infected yung sugat mo, pwede tayong magpagawa ng GSES na tinatawag.
0: GSES is what?
1: GSES is gram stain, culture, and sensitivity. Ibig sabihin, sa madaling salita, kukuha tayo ng sample ng sugat.
0: Okay.
1: Papadala natin sa laboratory. Papatubuin ng laboratory.
0: Sino pang kukuha ng sample ng sugat?
1: Kami.
0: Ah, okay. Hindi pasyente ito.
1: Kasi after namin kumuha, iahatid sa laboratory yung kinuha natin. Uh-huh. Papatubuin ng laboratory, papalakihin niya kung anong klaseng bacteria yung tumutubo dun sa sugat mo.
0: Wow.
1: Now we know what is the exact bacteria causing the infection.
0: We already have that technology.
1: We have that.
0: Wow.
1: So kapag kaalam mo na yung bacteria na tumutubo dun, malalaman mo din ano yung best antibiotic.
0: Correct.
1: To kill that bacteria.
0: Okay.
1: So now we can adjust your antibiotics accordingly.
0: Okay, so maraming klase ng bacteria din.
1: Marami. At yun yung mahirap, sir. Nandito na tayo, lubusin ko na. Yung tinatawag na antibiotic resistance.
0: Correct, isa pa yan.
1: Malaking issue sa amin yan. Kasi ang nangyayari, kapag napatubo na natin yung bacteria na yun, merong report dun sa culture and sensitivity, anong antibiotic yung makakapatay sa bacteria na yun. And it's alarming na ang dami ng mga bacteria ang resistant.
0: Ouch!
1: Ibig sabihin,
0: nag-evolve din!
1: Nag-evolve si bacteria. Ibig sabihin, kung dati yung amoxicillin, kayang patayin yung bacteria na to.
0: Ngayon, hindi na.
1: Now, hindi na. So, now, kailangan magpalit ng antibiotic ni Doc. Doon pumapasok yung tamang paggamit ng antibiotics. Huwag magsiself-medicate. Dapat, kahit alam ni Doc kung ano yung iniinom mo, kung meron man, para makapag-adjust tayo accordingly. Kasi minsan, akala sinisisi lang natin yung sugat, ay hindi gumagaling. Sinisisi natin yung tagapagline, hindi rin gumagaling. Akala natin, tayo yung may pagkukulang.
0: May iba pa pala.
1: Ngayon pala, yung antibiotic na ginagamit mo, resistant ka na.
0: Yun.
1: You also have to look into that, in that angle na baka hindi siya, non-healing siya, chronic wound siya, kasi pala resistant yung bacteria mo.
0: O Doc, yung mga doctor, mga nagko-consult kay Dr. Google, Doc Chat GPT, mahirap
1: din yan. This, D&H, puro AI na. AI is good in terms of, guidance, no?
0: Yes.
1: Generalities, pero yung specifics ng treatment mo, ako, sa doctor pa rin ako.
0: Siyempre.
1: Magtitiwala.
0: O, siyempre.
1: So, even, kahit naman yung pagre-reseta, hindi ka kayang resetahan ni AI.
0: Correct.
1: Diba? So, sa amin po kayo pumunta para yung mga guidance na sinasabi ng AI, ma-refine natin ito.
0: Correct. Walang emosyon yan. Walang emosyon ng, tandaan nyo pa, walang emosyon ng AI, ha? Yung iba kasi, parang may nag-text dito. Hello, where na you? Ah, iba to. Okay, Doc. May mga gusto ka pang i-share. Mga karamihan na pagkakamali ng ating mga patients. Pwede kay Ma'am Nixil. Karamihan na pagkakamali na common sa ating mga Filipinos pa, bukod doon sa mga old practices.
2: Yung ano po siguro, sir, yung pagbubudbud nila ng antibiotic.
0: Yun, okay. Sandali lang, yung pagbubudbud ba ng antibiotic ay bawal o hindi basta-basta dapat?
2: Bawal po, sir, kasi nakadesign po yung antibiotic para i-take, inumin orally.
0: Ah, okay. So, hindi naman ito bawal sa batas, pero it's something
1: na makukulong.
0: Hindi ka na makukulong.
1: Huli, pero hindi makukulong.
0: Baka in-snort kasi yung antibiotic. Okay, bakit? Kwento niyo po ito, Ma'am Nixel. Bakit bawal to?
2: Sir, kasi pag yung wound po, nabudbudan ng powder ng antibiotic, matutuyo siya. Ngayon, lalo pong mag-i-infect yung paligid.
0: Okay, tanong natin. Mas okay ba basa ang sugat o tuyo?
2: Mas maganda po moist.
0: Moist. Really? Of course, except na kung mga ano na yon, mga kailangan nang tanggalin yung nabanggit ni Doc kanina. Pero tama, okay. Tandaan po natin ha, moist ang kailangan sa isang sugat at hindi tuyo.
2: Hindi.
0: Okay, so yung binubudbud, madam, pinapatuyo niya.
2: Opo, natutuyo po kasi yun. Ngayon lalong mag-i-infect yung sugat kasi kailangan po natin tanggalin.
0: So the whole while, we thought na yung pangbubudbud ng dinurog na antibiotic is ano na yon, anti-infection na yon. Mali pala yon.
2: Mali po.
1: Yeah, super mali.
0: Super mali. Kahit sa simple sugat lang, di ba? Laging ginagamit yun eh. Sir Dennis, ano pa yung mga practices na minsan nakakaligtaan natin na hindi na pala dapat yan?
3: Yung ano sir, yung sa paglalagay ng yung povidone iodine, yung sa betadine. Ang ginagawa kasi nila minsan, nilagyan nila ngayon, kinabukasan, nilinisin yung suot. Papatungan lang nila ng betadine. Which is, mali. Dapat, bago mo lagyan ulit, lilinisin mo mabuti yung suot, tatanggalin mo yung stain ng betadine. Kasi pag patong ka lang ng patong, kakapal ng kakapal yun. So yung,
0: ah, okay, hindi
3: yung
0: na, na...
3: paghil ng sugat, lalong bumabagal din.
0: Oh, pero parang nabanggit kanina, i-stop na rin natin yung betadine, tama ba?
1: Hindi, hydrogen peroxide.
0: Ah, magkaiba yun. Okay, ulitin natin. Yung hydrogen peroxide, ayun ang...
1: agua oxinada.
0: Agua oxinada, okay. Sorry, sorry. Agua oxinada is wag na, na or merthiol, wag na nating gamitin. So betadine, tama. Betadine is okay. Pero may stain yun eh, yung betadine. Kapag tinanggal, ay kapag lalagyan mo uli, make sure na malinis siya uli or natanggal yung stains man lang. Okay, any other?
3: Yung sa paglalanggas din kasi nila minsan ng bayabas, yun yung isang malinisan. Nababurn yung ano sir eh. Kaya pinagbabawal na din talaga yun, yung sa langgas. Mm-hmm. Parang lalo yung mga sa mga ano diabetic patient kasi walang masyadong pakiramdam yung paa nila. So pagdating sa amin, imbis na sugat lang yung ititreat mo, may burn ng kasama.
0: Okay.
3: Kaya bawal na talaga yung gamitin.
0: Okay. Ito doc, maalala ko, eh, the common sugat na dinadaanan nating mga kalalakihan. Okay. Iyon yung ano natin, tulay natin, to manhood.
1: Ah, tuli.
0: Tuli. Okay. Yung mga, ano ba yung mga common na nangyayari sa tuli, nangangamati, sa yung mga alam ko lang eh. Hindi sa hindi ako tuli ha. Natuli ako when I was a baby. I never experienced it. It could have been fun, yung pipila ka, kumakain ng bayabas, that's the old school, di ba? Ngayon po, Doc, marerecommend po pa ba ang pagtutuli, yung ginawa lang sa tabing ilog or whatever?
1: Oo, oh, eh ngayon kasi madudumi na yung mga ilog natin.
0: Yun! Pero before, okay lang ba yun? Well, we survived. Oh, yeah, oo.
1: Oh, it just goes to show na yung mga sugat natin, as long as may attempt ka na linisin siya, maghihilom naman yan. Mm-hmm. Nagbabary lang yan dun sa time, gano'n siya katagal maghilom, gano'n kaganda yung magiging peklat niya. Lahat ng yun kasi,
0: may mga detalye pa yan. Sa, oo, nga, oh.
1: Dun sa kung paano mo naalagaan yung sugat. No? Kasi the better the how you take care of the wound, mas maganda rin yung wound healing, mga gano'n. So when it comes sa tuli, ako personally, since surgeon po ako, after po magtuli, ano lang yung nare-recommend ko? Meron siyang antibiotic na inumin, and at the same time yung paglilinis, simpleng ano lang po, mild soap, tapos betadine. That's it.
0: Yun lang.
1: Yun lang. Wala na po yung mga pinakuluang dahon ng bayabas.
0: Wala nang inaatang sa kung saang santo.
1: Wala na. Yun lang. Ligo lang. Ligo lang. Tapos linis, mild soap, tapos antiseptic, usually povidone iodine or yung pinakasikat na brand, betadine.
0: Yung so, age ba, Ma'am Nigsel, may edad ba to? Ito, tanong natin sa kababaihan. May tamang edad ba para mas okay, para magpatuloy? Kasi usually grade 5, mga ganong age eh.
2: Usually, sir, 8 to 12 eh. Yung mga
0: 8 to 12. Ah, okay. Kahirap naman. Buti. Minsan, I wish nasubukan ko, pero there are times na buti na lang hindi ko nasubukan.
1: Ano kasi yan, mas better, sir, na wala lang sigawang mangyayari at saka sa loob ng OR. Kasi madalas na nangyayari ngayon, pinipilit ng ano ng mga magulang, lalo na kung medical mission yung setup.
0: Oo nga.
1: Pilit eh. Pilit. Takot na takot yung bata and dito it's going to be traumatizing.
0: Correct. Siyempre kasama din dyan.
1: Sigaw eh. Pero kapag yung bata eh mentally prepared na siya, siya mismo eh ready na siya.
0: At saka yung hiyado.
1: Oh, yun.
0: Yung ganyang edad, nahihiya na yan. May konting ano na yan.
1: Na-conscious na sila.
0: Na-conscious na yan mga yan. Okay, binabati ko po yung aking grupo, MadX. Siguro, karamihan naman na itanong natin. May mga nagte-text kasi, pero I cannot read the other kasi sobrang dami naman. Okay, mga bilin. Unahin natin si Sir Dennis. Mga bilin pa, mga gustong sabihin, ay idagdag pagdating sa wound care at home. At alam naman natin meron tayong wound care and ostomy center dito po sa TPH.
3: Ayun sir, lagi lang magpa-check up para yung sa health natin nababantayan din. Tsaka yung sa sugat, kung hindi kayang linisin, dalhin na lang sa amin.
0: O, ganun lang kasimple.
3: Sir, para mas matutukan at maturuan talaga sila kung paano talaga yung proper na paglilinis ng sugat.
0: Correct. Yun lang naman yung importante sa atin.
3: Yes, sir.
0: Ma'am Nixel, may tatanong akong sumunod sa isipan ko. Okay, nakakasugat din ng Reban. Okay, this is an emergency thing. Pag kunyari, grumabi na yung scalp mo, nagkaka-dandruff or whatever.
2: Actually, sir, sa derma.
0: Hindi ko sinasabing dahil nagpadriban. Kaya question pang babae lang to. Okay.
2: Sa derma po dapat tayo pumunta.
0: Sa derma naman yan. Po. Okay. So mga bilin po, madam, mga idadagdag.
2: Doon nasabi sa mga naman na po lahat ni Sir Dennis, pero mas maganda po hugasan yung mga sugat bago. At dalhin po sa ospital kung di alam yung gagawin.
0: Yes.
2: Para maagapan natin yung infection agad.
0: Okay, Dok, ang ganda ng masaya mo kanina, yung mga ilog natin nun, maaring mas malinis pa.
1: Obviously naman, ngayon kasi.
0: I think it has something to do with why bacterias, they evolve as well.
1: Yes.
0: O, di ba kasama
1: environment
0: din natin. O, Dok, mga bilin pa at saka mga tungkol dito sa wound care.
1: Yeah, okay. O, sige. So, ang wound center namin ay bukas, Monday to Friday.
0: Okay.
1: 8 a.m. bukas na yan hanggang hapon, mga around 4 o'clock. Sa ground floor ng SDN building, yung bagong building sa likod
0: okay.
1: ng Provincial Hospital. We cater to all kinds of wounds. Mm-hmm. No? Pero yung mga challenging na wounds para sa amin, yung mga may ibang comorbidities, kaya
0: yes,
1: diabetic siya, consider siyang diabetic foot or diabetic wound, yan medyo mahirap. So, aside sa paglilinis sa sugat, kailangan yung maintenance ninyo, susundan.
0: Yes.
1: Kailangan control okay. ng ating sugar para hindi mahirap pagalingin yung sugat.
0: Okay.
1: No? And then,
0: so, connected pa rin sa sugar.
1: Yes.
0: Kanin ito, is sugar, Doc.
1: Kanin is sugar.
0: O, yun nga.
1: Pero hindi naman pwedeng alisin natin ang kanin.
0: Oh, correct.
1: It's a food, major staple natin siya, major food group, carbohydrate. It's not about removing one food group, eh. It's
0: okay.
1: about portion control.
0: Yes.
1: And calorie intake. Diba?
0: Okay.
1: Calorie na na-consume mo versus dun sa na-expend ng katawan mo. Ganyan. Maybe it's for another
0: topic
1: sir, pero in general yung pag-control natin sa sugar wala, hindi siya sa food lang, nasa activity natin, nasa how we take our medications. So at saka ano bang klaseng diabetes ang meron ka, factor din po yun. Kasi may iba't ibang klaseng diabetes,
0: ibang pero, topic din yan, pero syempre importante yan.
1: Pero ang point natin yan sa wound, with regards sa wound, kung hindi controlled yung comorbidities mo, mahirap pagalingin. Aside from sugar, yung madalas pa yung bumabara na po yung mga ugat nila.
0: O, may ganun.
1: Oo, madami kaming ganun. Dok, hindi gumagaling. Paano gagaling ang itim ng paa? Kasi para barado na yung ugat na nagdadala ng dugo papunta dun sa wound. So, walang blood flow, kahit uminom kang antibiotic, hindi aabot yung gamot dun sa paa. So, because of poor circulation. Ang number one dyan, smoking.
0: Ouch, tinamaan ako doon.
1: Smoking would constrict your blood vessels. Eh.
0: Okay.
1: So, poor yung circulation. So, lahat po ng yun, kasama yun sa aming counseling kapag kami mga patients na ganyan yung sitwasyon. So, yun, take care of your body, yung mga comorbids mo, para mas mabilis natin mapakilom yung mga sugat. No,
0: okay.
1: And then, huwag kayong ma-intimidate pumunta doon. Mababait po yung mga staff natin doon. Punta lang kayo.
0: Ang hindi mabait yung nagbibigay ng fake news.
1: Ayaw natin yung mga peddlers ng fake news. So punta lang kayo doon, we'll look at your wound, bigyan namin kayo ng tamang advice. Tapos basta may fill out ka, ayusin lang natin yung, kung wala ka, bibigyan ka namin.
0: We find ways. Lagi naman ganyan,
1: diba? Ang point lang naman, may fill out ka. Doc, wala akong fill out. Di, ayusin natin yung fill out.
0: Correct.
1: Meron tayong fill out center dun.
0: Correct.
1: Diba? May fill out desk.
0: Tsaka nandyan din yung mayor's and the governor's health desk. Nandyan.
1: So walang reason talaga na para hindi ka magpatingin.
0: Correct.
1: Ang reason lang is baka ayaw mo o tinatamad ka. Pero kung gusto mong magpa-check doon, pagalingin natin ang sugat mo, pasyal lang po kayo sa TPH Wound and
0: Hospital. May hotline ba yan, Doc?
1: Wala kaming hotline.
0: Pero it's the same as SDN
1: pero
0: hotline number
1: lang,
0: na nasa post.
1: I think may calls. Nag-meeting na kami. May call center na ang TPH.
0: Wow!
1: Kung
0: okay.
1: Kung natin yun, i-plug natin, nanahanapin natin yung details. May call center na ang TPH na tumatawag sa mga pasyente. At the same time, may mga lines tayo na bukas ER. Hindi ko lang sila kabisado, sorry. Tsaka yung mga sa SDN, meron din. No?
0: Okay.
1: Pero we don't choose patients. SDN ka man o service patient ka. Basta ni-refer ka sa amin o gusto mong pumunta doon, yes, you're always welcome.
0: Okay, bati portion na tayo. Unahin natin si Ma'am Nixel. Mukhang may listahan siya. Ma'am Nixel, mga babatiin po. Ang bilis ng oras.
1: Bilis,
0: time
1: sir.
0: Check is 4 minutes before 10. Ang mga babatiin po, madam. Yes, okay. Batiin na yung mga special someone, mga fans.
2: Hi, Ma'am Ebs, Sir John. May patient na ba tayo?
1: Pabalikan na namin, sir.
0: Pabalik na sila yun naman. Oh, wala na? Sigurado ka, madam.
2: Yes,
0: okay, Sir Dennis, mga babatiin.
3: Yun, sir. Nagpapabati kasi yung mga nurses sa... Enrique Cuwangco sa Mungkada.
0: Ah, okay.
3: Good morning po sa mga nasa emergency room ng Tarlac Provincial Hospital.
0: Ah, okay.
3: Yun lang, sir.
0: Yun lang.
3: At saka yung mga kabarangay ko sa Hirona. Barangay Aysor.
0: Ay, taga-Hirona ka, sir. Ilocalo ka mo na.
3: Mga kabarangay ko sa Barangay Aysor.
0: Ah, okay. Wala na?
3: Wala na, sir.
0: May nakalimutan ka, sir. Mapapagalita ka pag-uwi mo.
3: Si Mrs. ko nasa
0: iyo. Okay. Diba? Okay. So good morning po sa mga binabati ni Sir Dennis. Doc, mga babatiin. Ito, mukhang marami kang fans, Doc.
1: Hindi naman. Batiin ko lang yung pamangkin ko. Hi, Ivy. I know you're watching. Hello. Lucas, hello. Tapos, mga nurses natin sa mga iba't ibang hospitals. Kasi, pinaplug ko lagi ang TPH, of course. So, whether na private yung patient ko or hindi, basta ang TPH provides this kind of service, feel free to visit. Tapos, hello din sa mga relatives ko na nanonood. Ang daming naka Facebook Live.
0: Maraming nga fans daw. So,
1: hello sa inyong lahat. Tapos, sino pa ba? Mga med students ko sa Angeles University Foundation.
0: Ano, tuturo ka, Doc?
1: Good morning, good morning. Yes, sir, yes, sir.
0: Pwede pa ba akong mag-doktor?
1: Yeah. Parang malapit na. Pwede, pwede, sir.
0: Malapit na akong mag-doktor sa kaka-interview sa mga doctors.
1: Pwede. Yun, good morning, hello sa inyo lahat. To my wife, Doc Julie, hello.
0: Okay. Oh, binabati ko rin sa Dr. Shioson, na aming
1: hi,
0: mentor
1: sir.
0: Din. Oh. Good morning, Dr. Raymond Shioson.
1: Sa PHU yan, si sir.
0: Ah, si, sa PHU. Okay.
1: Hello po.
0: Okay. I think, para sa, let's wrap it up a bit. Medyo, hindi naman gano'ng kakomplikado yung wound care supposedly. If we're all really educated pagdating doon sa kalinisan. Laging gano'n naman eh. Kalinisan, yung mga simple things na we should have at home. Importante yan. Merong mga bagay na mas kailangan natin maghilom right now para sa akin. It's more on the mental issue na we're experiencing. Marami po sa atin ay na-experience, well, alam natin o hindi, unconsciously or consciously, para nagkakaroon ng mass psychosis. O, nakita nyo naman itong TPH, nag-evolve pa rin. Pang ilang years na ba to?
1: 103 years.
0: Okay, 103 years. Pero, yung evolution ng TPH at karamihan sa atin sa Tarlac, siguro tingin ko nga, mga more than 60% ay mga batang TPH tayo. Eh. Ako, batang TPH ako, pati mga anak ko. Pero, bakit mayroong mga fake news? Yun yung mga kailangan nating ihilom din in time. We stop to be kind to one another. Yun naman ang intentions natin sa TPH. Maging kind po tayo sa bawat isa at nandyan po ang TPH para ibigay sa atin yung lunas, pero bukod doon, yung intention. Always out of good intent lahat yan. So good morning po sa inyong lahat. TJ Espinosa pa. Babatiin ko lahat ng mga anak ko sa buong mundo. Parang ang dami naman. Mabibabati ko rin po si Tamars. Si Manny. Brother Manny, mapagaling ka muna. Kung ano man yung hinihilom mo ngayon. Di ba ihilom mo? Good morning po sa inyong lahat. And see you again next Friday. TJ Espinosa po muli. It's a rainy morning. Ingat po tayo sa daan. Okay, ganito po yung kaway natin pang Miss Universe. Bye-bye!
1: Thank you, thank you.
0: Thank you po. Thank you po sa inyo.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
6: This is your only one. 1FM.
7: Time check.
6: 10 o'clock in the morning.
7: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
8: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
12: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
13: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
7: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: Time check, 10:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
6: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Alam nyo bang may Liverate Pro? Liverate, pero pro. Silimarin na. Multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liverate Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Good news! Sa MLier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
2: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex! Plemex!

0: FM. Number 1.
1: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lying Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1FM 96.1. Time check, 10:30.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywang.
13: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: OPM1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one.
1: 1FM.
2: 1OPM Wednesday. 1OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
3: Time check, 10:45.
4: Tangubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: For liver health, level up na! Liverate Pro!
8: Silimarina!
7: Multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo! Samahan niyo po ang inyong lingkod, Meth Sanding Minion, dito sa ating programa. Uy! It's a Wednesday today, mga kabahagi. Ano? Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. Ah, kaya mga kabahagi, samahan niyo po kami. It's a Wellness Wednesday ngayong araw. At alam niyo na, no? Pagka Wellness Wednesday, pinag-uusapan natin anything about kalusugan. At tsempong-tsempo, mga kabahagi, dahil recently po, ayan, announce na po ng PAGASA ang pagpasok ng tag-ulan. Ha? Ano ba yung mga yung mga binabantayan na na pagdating po sa kalusugan pagka ganito pong tag-ulan. Ako, alamin natin yan mamaya sa ating magiging special guest for today. Ha? Mamaya po inaasahan natin sa second part ng ating program, mga bandang alas 11:30 po ito, no? Ha? Baka kasama natin si Dr. Ray Salinel Jr., ang ating kabahaging infectious diseases specialist. Of course, mamaya rin makasama natin si Dr. Pao Velio Silio tuwino pong sinasamahan tayo every Wednesday dito sa ating programa. Kaya, ngayon pa lang mga kabahagi, kung meron po kayong mga tanong, may mga nais na pong malaman, ano? May kinalaman sa sakit, ha, na posibleng makuha pagka ganitong season, no? Ay, pwede na po kayong mag-text sa amin. Ngayon pa lang po, ha, ipadala nyo na po ang inyo pong mga tanong, ang inyo pong mga concerns sa 0921-886-6056. Ulitin ko mga kabahagi ang text line natin, 0921-886-6056. And of course, doon sa mga kabahagi naman natin na nanonood. Of course, live na live po tayo napapanood sa pamagitan ng Facebook, Radio Pilipino, ha, sa pamagitan din po ng YouTube, ng at Radio Pilipino Media Group. Pwede kayong mag-comment dyan habang nanonood para ho mabasa ko na. O di kaya yung mga kaagapay natin, andyan si kabahaging Katleya, si Francine, no, mga OJTs natin, together with the other OJTs din, para po, no, ma-forward naman sa akin kung hindi ko napapansin ang inyo pong mga komento. Pero pwede rin po kayong mag-message doon sa mismong messenger ng Radio Pilipino. So, maraming paraan para po kayo ay makapagpahatid ng inyong mga comments, suggestions, or topics na gustong pag-usapan dito sa ating programa. Well, pagdating po sa mga request ninyo na topics, no, ginagawa po naming ano yan, assignment. Ayan, ha? Oo. Assignment po namin nila Antoine Miquelian, nila Miss Anne, para po makahanap ng tamang tao na tutugon po sa inyo pong mga concerns. Okay? So, batiin na muna natin ang mga nakikinig sa iba't ibang provincial stations ng Radio Pilipino. Nandyan po ang DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, DXOC Osamis, and DXOW Davao. Huwag dating kalimutan ang mga nakikinig sa DZLT Lucena and of course DCTC Tarlac. Sabi ko nga mga kabahagi, no, ito pong ating programa ay napapanood at napapakinggan hindi lamang po dito sa Metro Manila, ganyan din po sa iba't ibang probinsya. Meron din pong kanikanyang FB page ang mga provincial stations natin. Kaya sila rin po ay nagsishare ng ating video. Of course, ha, wala pa ho dyan ang 1FM. Of course, ha, ang mga kawan natin na nakatutok po sa 1FM Tarlac, 98.3 1FM Lucena, 88.3 1FM Legazpi, 92.1 FM Mindoro, 95.1 FM Palawan, 96.7 1FM Tacloban, 95.9 1FM Butuan, 96.1 FM Surigao, and 99.31 FM Baler. Hello sa inyo. Nako, yung mga nasa Mindanao, lalong-lalo na. Kung meron ho kayo ng kuryente, nakaka-monitor na, please let us know kamusta po ang condition ninyo dyan. At kung magme-message kayo, I would gladly receive messages kung saan po nakalagay kung saan po kayo naroroon or from where are you listening or watching right now. Diba naman, kabahagin to ni Rock ng Texas, US of A, na laging nakatutok sa atin. Ginagawa po talagang pantulog, ha? Ganun ba, Tony Rock? Ay, hindi ko tatanggapin, ha, kung nakakaantok ang ating programa at ginagawa mong pantulog. Ha? Oh, hindi, joke lang. Oh, sige, sige. At least, meron tayong mga magagandang balita naman, di ba? Na nakakapag-mellow ng iyong ano, ng iyong stress hormones, ha? Para ikaw ay makatulog ng mahimbing. Oh. Okay, sige. So, si Dennis Karunungan, unang-una na nagparamdam. Si kabahaging Dennis, pa-shoutout po sa aking BFF na si Prof. Willie Perez. Ayan, ha? Si Prof. Willie po ay kabahagi natin dito po na nagpaprograma sa Professor on Air tuwing araw po ng Sabado. Huwag niyo rin po kalimutan panoorin yan, ha? At si kabahaging Beth San Jose Nazario. Regards po, Ma'am Beth and Doc Pau. Ayun. Ito, follower talaga po ito ni Doc Pau. Ano? Si Ma'am Beth Nazario. Sige, mga kabahagi. Message lang ang mga buhay magparamdam. Samantala, ito po, mga kabahagi. Kakasabi ko lang ng buhay eh. Ito na, may nagulantang ako eh. Ito yung balita tungkol sa nasawi. Pero ito nga po, mga kabahagi, nakakalungkot man pong ibalita, kailangan natin tanggapin na umabot na po sa 45 ang bilang ng nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao, particularly southern Mindanao. Ito po ay ayon sa Office of the Civil Defense, sa kanila pong ipinlabas na kalatas nitong alas 6 ng umaga, araw po ngayon ng Miyerkules, June 10. Ayon po kay OCD Deputy Administrator Bernardo Alejandro IV, karamihan po sa mga naitalang dagdag na nasawi ay mula sa Davao Occidental, habang 630 naman ang bilang po ng nasugatan. Bukod pa rito, yung 17 katao na nananatili pong hinahanap. Ito po yung mga nawawala pa. Patuloy pa rin tinatanggap po o tumatanggap ng ulat ang mula po sa mga apektadong lugar, ang Office of the Civil Defense, habang nagpapatuloy rin po ang search and rescue operations. Gayun din po ang assessment sa mga gusali po na napinsala nitong lindol. No, yan po ay inuugnay naman, ha, ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa paggalaw po ng Cotabato Trench. Meron na ho tayong mga lugar, ano, na I understand ang Davao Occidental ay isinailalim, tama ba, no? May mga areas na po kasi na idineklara na po or nagdeklara na po ng state of calamity dahil po sa sobrang pinsala na naidulot po nitong katatapos lang po, no, na napakalakas na bagyo ay na lindol. Ayan, da. Oo, na nagugulat ako ba mga nagpaparamdam sa atin. Good day, Ma'am Beth, sabi ni Sir Pat. Hello, Sir Pat. Kasama niya po diyan si Sir John Ray Gordove, nanonood sa atin ngayon. Of course, kay Mami Cheryl Samonte, ang buong puwersa ng Coffee Bean Team Ladies. Ayan. Hello sa inyo, mga mami. Ito, mga puyat na puyat to. Yung mga maagang gumising, nagre-ready para sa mga kakailanganin ng kanilang anak, ano, papunta ng eskwelahan. O, ayan. Ano pa sila? Kumbaga na, andun pa yung ano, kasabay na excitement ng mga estudyante, excited ng mga mamis, no? Ha? Sa araw-araw na pagpasok ng mga bagets. Tignan natin sa mga susunod na mga buwan. Sa susunod na, bahala ka na nga, bumili ka na nga ng baon mo. Ha? Okay, so sige po, mga kabahagi, ano, antabayanan niyo po mga latest, mga updates. Of course, meron tayong mga kabahagi mula sa mga probinsya na maghahati din po ng balita sa atin, of course, from our provincial stations. At mga updates din, eto, tuloy-tuloy po ang pagtutok ng mga magagaling nating mga researchers, ha, para po ihatid ang mga latest updates. Samantala, mga kabahagi, naku, muli na naman pong ano, muli na namang nilindol. Ha? Sabi nga ganun ay nasa 5.1 magnitude po na lindol ang naranasan na naman po dyan sa Sarangani Island sa Davao Occidental alas 2:09 ng madaling araw ngayon, no? So kanina pong madaling araw may naita lang 5.1. Pero mga kabahagi, ito po ay sabi po ng Feebox, no? Ito ay hindi maituturing, hindi maituturing kasi kanina po mayroong nagbalita na another earthquake, so hindi po. Ito po ay bahagi pa rin po ng aftershocks na nauna na naitalang 7.8 magnitude po na lindol. Patuloy pa rin po ang pagbabantay nga ng mga ahensya ng pamahalaan natin. Of course, panguna ng PVOX, of course, ng mga LGUs at ng NDRRMC sa ilalim niya ng OCD para po malaman ng kaagad ang mga kaganapan. Samantala, umaabot naman sa 2,023. Ha, ulitin ko po, 2,023 ang kabuuan ng bilang ng aftershocks na naitala matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Nasa magnitude 1.2 hanggang 6.4 ang lakas ng mga pagyanig kung saan 47 ang naramdaman ng mga residente habang 528 naman ang naitala or naiplat ng monitoring station. Kumbaga, siguro, yung 47, ito yung mga malalakas na, di ba, no, Vincent? Ito yung malalakas na, 6.4, 6.2, yung kanina, 5.1 na binanggit ko. But, aside from that, itong 528 na ito, ay naiplat. Ibig sabihin, through the radar system po, no, ng FEVOX, na monitor ito, pero hindi na po sobrang naramdaman ng mga residente dyan po sa Southern Mindanao. So, nako ha, ang iniisip ko na ito, baka hindi na ako nakakatulog pagka ganito po ang paligid ko, di ba? O, tiyak, hindi na makakatulog dahil ho yung kakaibang trauma, tapos yung takot na naman, di ba? Walang pinagkaiba po yan dun sa mga nararanasan ng mga kapwa natin, mga Pilipino na sa ibayong dagat, sa Middle East, na nagkakaroon ng bombahan na every now and then, meron na lang sila na rin na pagsabog at pagyanig. So, parang pakiramdam ko, ganun din po, no, ang feeling. Anyway, mga kabahagi, mamaya po, marami pa tayong mga updates, no, merong mga lalong-lalo na sa mga supply ng kuryente, ng internet, ng tubig, at iba pang mga pagkilos ng ating pamahalaan may kinalaman po dito sa pagtulong sa mga naapektuhan ng lindol. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for break at magbabalik ka agad ang serbisyo Tortodo!
1: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba at naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag ong podcast ang bayan na para dyan. Online at on air, expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
4: Balagbagan na!
3: Muling nagbalagbagan
2: ibabalik ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo.
0: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo at pumapasok na po tayo sa second quarter ng programa. Batiin ko muna mga kabahagi natin na usually po no, na tumututok sa atin sa pamamagitan ng Facebook and YouTube. Magandang araw kay kabahaging Uno Maki, gayon din kay Karen Mendoza Pama ng Caloocan, ha? Booker Panotes ng Cavite. At kay Jason Oliva, gayon din kay Ma'am Rufina Rotoni. Doon naman sa mga tagam Tanyong Malabon, hello sa inyo. Lalong-lalo na kay Lailani Salvio Villarosa. And hello din na kay la Doktora Zarina Buensalida. Ayan, mga kasama niya. Mami Cheryl, of course. Ha? Ma'am Josie Cinto Elaine. Ha? O, si Mami Elaine. Gayon din kay Mami Ana Caballero. Hello also to Daddy. Itong si Raymond. Daddy Raymond Lazaro. Meron pa ba akong nakalimutan? Ay, si Mami Vicky. No, Mami Vicky Naharo. Ayan, nagparamdam na si Mami Vicky. Kamusta na, Mami Vicky? Okay na ba? No, hope pa, nakarecover ka na ng husto. No? Ayan. So, sige, mga kabahagi, again, ha, kung meron mo kayong mga nais ipaabot dito sa ating programa, pati pa shout out, pwedeng-pwede rin po, no? Mag-comment lamang kayo sa Facebook live natin para makita ko kaagad, no? Again, ha, para sa gusto pong magbahatid ng inyo pong mga text, no? 0921-886-6056. Meron nagtanong sa akin dito, sorry na po, late tuner lang, sino po ang guest natin for today? Naku! Hindi ka naka-follow, no? Hindi ka naka-follow sa akin, na? Oo, sa page ko, sa sarili kong account. Ayan, naka-public po yan. At kahapon ko pa po inanunsyo, mamaya mga kasama namin ni Doc Pao, si Dr. Ray Salinel Jr., ang ating kabahaging infectious diseases specialist upang pag-usapan. Tama-tama. On the onset of this rainy season, maganda pong mapag-uusapan natin itong mga sakit-sakit, no? Ano-ano ba itong mga sakit na ito? Na posibleng maranasan ng mga kabahagi natin. So, yan po ang ating topic. Doon sa nagtatanong, Cynthia ng Sampaloc, Manila, kung may concerns ka dyan, i-message nyo na kami. Samantala, si Lordy Navarro ng Mima Rapa, may hatid na balita, Barangay New Dagupan sa Kalintan, tumanggap ng 1 million pesos. Aba! SGLG Incentive Fund para sa solar streets lights. Naku, maganda to. Ha? Kailangan maliwanag ang paligid natin, lalong-lalo na pag nag-uulan. Di ba naman, Lordy Navarro? Ibahagi mo na yan.
5: Magandang araw, kabahaging Amet.
0: Magandang araw.
5: Tumanggap ang Barangay New Dagupan ng 1 million peso SGLG Incentive Fund mula sa Provincial Government of Occidental Mindoro sa pamamagitan ng Municipal and Barangay Affairs Office para sa pagpapatupad ng proyektong paglalagay ng solar street lights sa barangay. Ang pondo ay ginawa sa ilalim ng pamumuno ni Gov. Eduardo Vigadiano bilang bahagi ng suporta ng pamahalaang palalawigan sa mga programang pangkaunlaran para sa mga komunidad. Nakiisa rin sa isinagawang awarding ceremony sina Maria Victoria del Rosario at Carlo Gadiano bilang mga katuwang sa pagsusulong ng mga proyektong naglalayong mapabuti ang serbisyong publiko at kaunlaran sa mga barangay. Ayon sa pamahalaang palalawigan, ang pondong ipinagkaloob ay bunga ng pagkilala sa Provincial Government of Occidental Mindoro bilang National Award in a Seal of Good Local Governance, isang prestiyosong pagkilala sa mahusay na pamamahala, transparency, accountability at epektibong paghatid ng serbisyo sa mga mamamayana. Bilang gantimpala, ipinagkaloob ang SGLG Incentive Fund upang suportahan ang mga proyekto may direktang pakinabang sa mga lokal na komunidad. Inaasa na magdudulot ang proyekto ng mas maliwanag at mas ligtas na mga lansangan sa Barangay New Dagupan sa oras na ito ay maisakatuparan. Layunin itong mapalakas ang seguridad, mapanatili ang kaayusan at higit na mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng mga residente sa lugar. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lori Di Navarro, nag-uulat dahil sa mga panig na mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo!
0: Maraming salamat, kabahaging Lordy Navarro ng Mimar Ropa. Ayan ha. Batiin ko lang pala yung mga pamilya Latombo dyan po sa Mindoro. Nag-message sila sa atin at nakikinig daw po sila sa pamamagitan ng ating DZYM Mindoro. Maraming maraming salamat po mga kabahagi. Ano? At sige po ha, tayo po ay napapanood, napapakinggan sa iba't ibang probinsya. Kaya ho, kung meron kayo mga mensaheng importante, lalong-lalo na pangangamusta doon po sa mga kabahagi natin posibleng naapektuhan na matinding lindol, no, dyan po sa Southern Mindanao, pwede rin po kayo dahil we have our provincial stations. And ako po ay masaya. Wala naman pong masamang balita nangyari sa mga provincial stations natin sa Mindanao area. Diba? No? Ayan. Sige po, mga kabahagi. Eto pa. Isa pang balita, no? Ay, teka muna. Meron palang pagbati rito si Ma'am Josie. Hoy! Ma'am Josie ng San Rafael, Bulacan, nanunood sa atin. And kay Tony Rock, happy Wednesday daw. Sige, happy Wednesday sa'yo, Tony. Samantala, oh, nabitin ha? Nabitin ba si Lori D sa pambalita? Baragatan Trade and Innovation Expo sa Palawan nagpapatuloy ngayong araw. Oh, magandang balita din ito ha? Pagdating sa innovation. Lori D ng DZYM, ibahagi mo na yan.
5: Magandang araw, kabahagi nga met. Patuloy ngayong araw, June 10, 2026, ang Westfield Baragatan Trade and Innovation Expo na ginaganap sa Capitol Pavilion, Provincial Capital sa Palawan. Tampok sa Natura Expo ang iba't ibang agricultural research product, teknolohiya at inovasyon na ipinapakita ng mga Palawenyo researchers at inventors sa ilalim ng pangangasiwa ng Western Philippines University, katuwang ang pamalang palalawigan. Layunin ng aktibidad na mas mapalawak pa ang kaalaman at paggamit ng mga makabagong research output, lalo na sa sektor ng agrikultura at mga livelihood program sa lalawigan. Ayon sa mga organizers, inaasahan pang dadami ang mga dadalo sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na interes ng publiko sa mga ipinapakitang inobasyon at teknolohiya. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Dinavar na nag-uulat sa Juan Panig de Mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Isa pa update natin na mula naman sa National Bureau of Investigation. Ito po, handa daw po ang NBI na imbestigahan ang sinasabing pagkalunod ng dalawang atleta sa Aurora habang nagsasagawa ng bootcamp. Actually, nagugulat ako eh kasi the other day ang balita, no, kahapon ng umaga ang balita is team building. So, nangyari bootcamp. Tapos yung sa sinasabi ng magulang, ano, ay ito po, ang binabanggit ay parang training. So, ano ba talaga ang nangyari dyan? So, maganda nga po, no, na maimbestigahan ito ng NBI. Ayon kay NBI Chief Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng biktima para po sa pagsasagawa ng investigasyon tungkol dito, no, sa pangyayari na ito. So, kahapon, kung inyo pong napakinggan yung ulat ni kabahaging Jade M. Ahero, kaugnay dito sa dalawang basketball players, no, ng Ateneo de Manila na nagsagawa nga po ng yun nga eh, nagugulan ako, team building, boot camp, training ba yan, ano ba yan, no, dyan po sa Aurora, no. And unfortunately, apat yung nalunod, no, apat yung nalunod, dalawa yung nasa GIF, then yun nga po yung nangyari, dalawa dun sa mga atleta po ang hindi nakasurvive dyan po sa pangyayaring yan, ano? Ang pamunuan din po ng Ateneo ay magsasagawa rin po ng kanilang bukod na investigasyon dito. And Philippine Olympic Committee ba, no? Yung Olympic Association na nakakasakop po dito, no? Dahil sayang eh, no? Sabi nga, napakabata. If I was not mistaken, 19 years old lang, no? Itong yung namatay na solid Pilipino. Kasi merong isang si Alidi na foreign, ano to eh, foreign students, di ba? So, yun po ang nakakalungkot na pangyayari dyan. Maganda nga po talaga na magkaroon ng masusing investigasyon. Meron pang binabanggit yung magulang nung isa sa nasawi na merong ano, yung nilalagay na weights no sa binte no para pampalaki yun ng ano eh, pampalaki ng muscles, 'di ba? Oo. Pero nakasabit pa yon nung time na nagsasagawa ng training dun mismo sa karagatan or dun sa mismong sabi sa pampang lamang yon. Pero nagulat na lang ang lahat nung napunta sila sa mas malalim na lugar. Ayun. Okay. So yan mga kabahagi ah, mga updates pa rin natin. Antabayanan nyo, marami pa tayong mga isyong pag-uusapan. Pero syempre, ang priority natin because it's a Wellness Wednesday today ay makakasama natin ano, ang ating mga buting mga doktor. Unang-una na, I understand si Doc Pau Belliosillo kanina pang nandyan sa atin. Sige nga, makibalita na tayo kay Doc Pau, ha? Doc, magandang araw sa'yo. Welcome back dito sa ating programang Wellness Wednesday. Serbisyo todo-todo. Yes, Doc? Ang iyong parang walang ano, naka-off ang iyong microphone. Yes, Doc? Hello, Doc? Aha. Mukhang inaayos pa ni Doc yung communications niya. Sige, sige. Habang naka-off ang communications ni Doc, siguro magpa-pause muna tayo for a break. Magbabalik ka agad ang Serbisyo Todo-Todo!
1: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa siyudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
6: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
7: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
8: Tuesday Vargas.
7: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
8: 1FM!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo. Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, mga kabahagi, pumapasok na po tayo sa second half ng ating programa. At eto na, pag-usapan na natin ano, ang ating napakagandang topic for today. Tamang-tama, no? Dahil sa pagdedeklara po ng pag-asa ng formal na pagpasok. Nako, parang merong talagang introduction ng pag-ulan. Ano? Ha? Ang panahon ng tag-ulan. Ha? At eto, pag-usapan na ho natin, ano nga ba yung usual po ng mga sakit, no? Na-encounter ng mga kabahagi natin pag pumapasok po ang tag-ulan. Unang-una, makaibati muna tayo kay Dr. Pau Belliosillo. Doc Pau, magandang araw. Welcome back dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo ng Wellness Wednesday. Yes, Doc Pau? Off? Naka-off? Naka-off ang microphone ni Doc? Oo. Ha? I can see nagsasalita na si Doc, but hindi ko naririnig. Okay. Yes, sige. So, ano ba yun? Parang, okay. Ah, saan? Sa part natin ba? Siguro. Okay. So, hindi makapasok si Doc pa. I can see he's talking already eh. Oo. Ayan. Doc Pau? Siguro mag, ano muna si Doc? mag-out muna si Doc sa Zoom, then balik siya. Ayan, nakita ko na. Yes, Doc. Magandang araw.
9: Hello, good morning everybody. It's great to be back on Wellness on Wednesdays at Serbisyo Todo Todo. Hi, Kabagi. How are you doing?
0: Yes, ayos na ayos tayo, Doc. Bagamat eto, no, hindi natin maintindihan ng panahon, nag-uulan o kaya nag-aaraw, no? Ha?
9: Yes, Kabagi. At
0: mabago-bago.
9: Sana tayo concerned kasi transition time yan. Mm-hmm. At ayaw naman natin na magkasakit. At kasi marami rin nadudulot sakit ang tag-ulan.
0: Tama. Correct ka dyan. At yan ang ating pag-uusapan kasama ang ating very special guest for today. Ang ating kabahaging infectious disease specialist and at the same time, diabetologist, Dr. Ray Salinel Jr. Doc Ray, magandang araw sa iyo. Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo, Doc Ray. Okay. Doc, ayan. Hello, Doc. Baka naka-off pa ang microphone ni Doc. Isa pa. Ayan. Hello, Doc Ray. Magandang araw. Hello, Doc. Ayan. Saan yung naririnig ko? Ha? Oh. Hello, Doc Ray. Magandang araw sa'yo.
10: We're super tight.
0: Okay. Bakit kaya? Vince? Oo. Pero nakikita ko na si Doc Pau, ay si Doc Ray Salinel, ano? Ayan, Doc Ray, yung microphone kaya ni Doc may problema? Oo. Hello, Doc Ray, magandang araw. Sige. So, signal lang ano kung meron ng communication si Doc Ray sa atin. Anyway, Doc Pau, ah, sabi nga na eh, pagka ganitong panahon, lalong-lalo na yung nag-aagaw po yung tag-init at tag-ulan. Diba? Parang ano pa lang eh, umi-enter pa lang eh, diba? Marami na mga sakit-sakit, ano? Yung, ano ba yung mga usual na na-encounter mo based dun sa mga nilalapit sa iyong mga pasyente, Doc? Pao?
9: Yes, Kabagi. As a matter of fact, itong tag-ulan, usually, yan po ay common cough, colds, at the same time, pneumonia is something that we want to avoid, of course. May minsan meron naman pumapasok ng mga dengue.
0: Yes, oo, no? So dengue, it's dahil dun sa mga ano, no, naglipana ng mga lamok, di ba?
9: Yes,
0: mas malaki, mas mabilis silang mag-breed pagka ganitong panahon, di ba, no, Doc Pau?
9: You are correct. Ang dengue po ngayon ay hindi lang naman tag-ulan, no? Pero mas marami siya, no? Ang risk mas mataas na yung tag-ulan.
0: Yeah, okay. So this time, baka okay na ang communications ni Doc Ray Salinel. Let us try. Hello, Doc Ray! Magandang araw! Yes, Doc!
11: Of course! Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nice to be back again.
0: Yeah.
11: Ayan.
0: Oo.
11: Dudugtungan ko lang yung sinabi ni Dr. Pau. Mm. Alam mo, nag-deklara na ang ating pag-asa na pumasok na po ang tag-ulan.
0: Yes.
11: At ito nga po, pabago-bago yung panahon. Dito tayo yung mga nagkakaproblema. Talaga pong dumadami po yung mga kababayan na nagkakasakit.
0: Mm-hmm.
11: Yan nga po, pabago-bago yung panahon. Maaraw, uulan, maaraw, uulan. At yan nga po, siyempre, huwag natin kalilimutan, pag ito pumasok yung tag-ulan, yung wild, di ba? Nabagit mo na kanina yon or nabagit mo na sa akin before,
0: yeah,
11: yung wild, di ba?
0: Mm-hmm.
11: WILD, di ba? Waterborne diseases, Shigella, mm-hmm, Salmonella, Cholera Eltor,
0: mm-hmm,
11: E. coli, ayan, LBM yan.
0: Tapos
9: yes,
11: influenza, influenza trancaso, leptospirosis, saka yung dengue po. Pero
0: yes,
11: yung gusto ko alam po i-share din sa'yo, Met, no, and Dr. Pau,
0: mm-hmm,
11: na sa ngayon po na nasa ongoing po ang rescue operation sa mga kababayan natin sa Davao,
0: opo,
11: and General Santos,
0: mm-hmm,
11: yan pong mga sakit na yan, yung leptospirosis dahil sa baha,
0: mm-hmm,
11: dahil po sa daga,
0: mm-hmm,
11: okay?
9: Yes,
11: at dahil din po sa mga lamok na yan, yan po ang mga babantayan po natin sakit doon po sa mga kababayan po natin na mananatili sa mga evacuation centers.
0: Nako, lalo-lalo
9: yes,
0: na kung
9: yes,
0: ano,
9: correct,
0: no, Doc, ano, kung siksikan yung area, tapos pagka isa nagkaroon ng ubo, ng sipon, eto na, hawa-hawa na yan, di ba?
11: Hindi lamang po yun, hindi ko rin alam kung ano yung ginawa po ng bawat local government unit, dyan po sa area na yan kung paano nila binantayan at ibinahay yung ating pumakabayan po na nawalan po ng mga tirahan at mga ano, kung mga makeshift lang ba yung mga tent nila dyan or whatever. Kaya nga, di ba, humihingi po ng mga donasyon yung ating pumakabayan sa area na yan dahil nga po, hindi biro po, no, pag ganito pong exposed na tayo, nasa karsada silang tutulog eh.
0: Yes.
11: No, nasa karsada o wala. Yes. Alam mo yun?
0: Baka wala diba pang mga, tabing yan, Dok.
11: Totoo yun. Mga mababait, yung mga lamok dyan, hindi lamang yun, syempre mga cockroach, mga kolon pa dyan. Diba? Ang dami po mga sakit na pwede po natin. Yung trangkaso, no, yung virus, diba? Yung ating po mga airborne, yung mga respiratory virus po, pag ganyang siksikan,
0: apo.
11: No, ginagawa kang parang sardinas, ay nako, very common talaga yung nabanggit ni Dr. Pao kanina ng mga cough and cold sa mga viral infection.
0: Oo. Dok, yung sinasabi mo kanina, no, yung pagkakaroon ng diarrhea o eltor, lalong-lalo na meron ding pang mga areas na walang ano eh, walang magandang supply ng tubig. For sure, 'di ba? Merong mga tubings na nasira.
9: Yes.
0: Oo.
11: Yes, so 'yun, totoo 'yun. Oo. Marami na po 'to na linya ng komunikasyon, electricity, tubig, ganyan. Not to mention the fact also yung syempre yung mga infrastructures and kung paano ngayon papasok ito mga traktora natin or whatever.

0: and Doc Pau, ang Department of Health ano ay kasama na yung iba pang mga ehensya, yung mga emergency responders natin ay gumagawa ng paraan ano para matulungan agad ano, especially yung sabi mo nga sa tubig, ang ibang mga water concessionaires din natin nagtulong-tulong na para mag-put up doon ng mga not only mga hindi lang pagdadala ng mga distilled water pero yung mga
1: facilities.
0: Oo, yung mga facilities na makakapag ano,
1: water
0: makakapag
1: bladder facilities.
0: Yeah, oo. Mm. So napakahirap. Pero dito, 'di ba, no Doc Ray, dito sa atin sa Metro Manila, lalong-lalo na pag panahon na ito ng tag-ulan. Buti nga hindi pa ganoon talaga. Pero last week may mga pagbaha na tayong na-experience ano. Yung ano eh pinapasok yung mga tubo ng tubig, 'di ba? Na nagiging marumi yung mga iniinom natin.
2: Yan, nag-uumpisa yung mga tinatawag natin waterborne diseases kasi hindi natin alam yung pong mga lagusan ng mga manures, yung pong, alam mo yun, pagka nag-contact.
1: Fecal matter, o.
2: Oh. Oh, fecal matters. Kasi nga, yung pong mga tubo natin, na-check ba natin kung bulok-bulok na, baka mamaya, butas-butas na pala yan. So, pumapasok doon yung mga tubig na mga walang kontaminado, kumbaga. No? Yung mga tipo. So, talagang dapat po talaga ay mag-ingat tayong lahat.
0: Dok, ano ba ang pwede mong maipayo, no? Kailangan ba yung mga tubig, especially pagka ganito nagkakaroon na ng mga matinding ulan, no? Pagka yung mga bagyo-bagyo na at nagbababaha, kailangan bang pakukuluan natin lahat ng mga tubig na atin pong nakukuha sa gripo para inumin or mag-rely tayo doon sa mga nabibili, yung mga water stations?
2: Well, hindi, syempre hindi ka naman pwede pong sabihin na hindi mabuti yung binibili mo na tubig, 'di ba? Pero kung talagang gusto mo makasiguro na mamamatay yung mga virus, yung mga bakterya, pakuluan mo yung tubig mo, 'di ba? Mga hanggang 10 minuto, enough na 'yon hanggang sa kumukulo, no? Magbibilang ka ng 10 minuto pag nag-umpisa siyang kumulo.
0: Okay?
2: Huwag yung pagsalang mo ng takore, saka ka magbibilang 10 minuto. Hindi po ganoon. Pag nag-umpisa na siyang kumulo, saka magbilang ng 10 minuto, ayan. And then palamigin mo siya, and then yun ang magsisilbi nyo yung inumin lahat, lalo na po dyan sa mga evacuation areas, kung talagang wala pong kasiguraduhan na yung pong water supply would be like potable and clean, siguro po mainam din po na mga pinakuluan yung tubig natin para makaiwas po tayo sa mga acute gastroenteritis, yung mga diarrhea.
1: Yes, correct. Of course.
0: Oh, ang hirap pa naman, 'di ba? Ikaw Doc Pau, 'di ba, may mga cases, mga oldies natin. Ayan, no?
1: Yeah,
0: na
1: yes.
0: ang bilis mo magsak ng katawan nila lalong-lalo na pagka ganito na nagkakaroon ng gastro problems, 'di ba no Doc Pau?
1: Yes, kabagi. It's I think 2 weeks ago, we had an episode and it was a social event. Then eventually biglang nagkaroon ng acute gastroenteritis yung isang senior citizen. So, buti na lang ay kasi mapabayaan yung cascade, no? It is a systemic, no? Cascade events we want to avoid kasi nagde-decline yung ano niya. Naagapan naman natin together with our security and EMT teams.
0: Oo. Pero eto lang, tanong natin ano kay Doc Ray, pagka ba ang isang tao nagkaroon ng problema sa tiyan? Ayan, nagluluko yung tiyan nila.
1: Ayan na.
0: Oo. Dapat bang iinom kagad ito ng mga ano yun, yung mga over-the-counter medicines? Ano ang dapat nilang gawin?
1: That's a good question.
2: Maganda yung nabanggit mo, Amit. Alam mo, ayan ay anti-motility drug. Anti-motility drug po. Pinipigilan mong gumalaw.
1: Yung movement.
2: Yung gumalaw, yung bitoka mo. So, pag pinigilan mo yan, lalong may iiwan doon yung mikrobyo na dapat fina-flush out mo kaagad.
1: Correct,
2: diba?
1: Correct.
2: Kaya dapat po talaga, pag kayo po yung nagkakaroon ng acute gastroenteritis po, palitan nyo lang po yung nawawalan tubig, Orisol, oral hydrate solution. Meron po commercially prepared, may mga commercially prepared po ng mga
1: electrolyte drinks.
2: Electrolyte din po, no? Pwede po yun. Ang importante po, palitan mo yung nawawalan tubig. Kasi nga, pag ininuman mo kaagad yan ng anti-motility drug, okay, yung mga loperamide, mga atapulgite, yung mga tipo, mag-i-stop yun.
0: Oo.
2: Mag-i-stop. Okay. Mag-i-stop yun, di ba? Ngayon, magireklamo ka naman ngayon. Tumigil nga yung pag-LBM mo, constipated ka naman.
0: Nako.
2: Do?

0: limang araw na ako, isang linggo na ako hindi makadumi. Eh, kasi pinigilan na nga eh. Pinigilan mo, di ba? So, problema na naman yun, di ba? So, ang importante po, i-flash out mo ko agad. Alam mo, meron tayong, may sarili pong defense mechanism yung bitoka po natin. May sarili yan defense mechanism. Pagka meron siyang tinanggap na ayaw, pag meron pumasok sa sistema natin na ayaw niya tanggapin, dalawa lang ang mangyayari. Ilalabas mo sa bibig, ilalabas mo doon sa likod.
1: Okay.
2: Correct. Okay. So, pooping and vomiting.
0: Wag mong pigilan yun.
1: Hayaan mo lang na lumabas.
0: Palitan mo yung nawawalang tubig. Palitan mo lang. Palitan mo. Inom ka lang, inom. Ng mga Orisol, mga oral hydrate po, di ba? Eventually, pag nawala yan, para ka lang nagdahilan. In a matter of 24 hours, wala na yan. Tapos na.
1: I see.
0: Okay? Kaso nga lang po, yung iba kasi kaya tumatagal kasi nga, pinigilan yung lumabas yung mga bakterya sa ka-virus.
1: Okay.
2: Correct. That's correct.
1: Eto, may isang question sa atin. Yung dengue daw po, Doc, tama po ba na mag-spray tayo? Ha? Kasi bakit tinigilan po ng mga LGUs ang pag, ano to? Pag-i-spray sa mga kanal. Ayan yung mga fogging.
0: Okay. Kasi alam niyo po, yung mga fogging po, mga kaibigan, ang tinataboy lang po niyan kasi yung mga adult.
1: Opo. Adult na mga mosquitoes.
0: Oo, mosquito. Pero yung mga larvae, yung mga itlog,
2: Wala,
0: nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin sila. So, importante pa rin po talaga na tanggalin mo yung breeding ground. Breeding
2: That's
0: ground
2: correct.
0: Pa rin tatanggalin mo talaga.
1: Maglinis. At
0: tanggalin mo talaga yung mga spare tires dyan, yung mga tubig yung naka-imbak dyan, yung mga alulud mo, tingnan mo mabuti, yung mga wishing well mo dyan, yung aquarium mo dyan, yung mga flower base mo dyan, tingnan mo. Yung ilalim ng iyong defrost pan ng iyong refrigerator. Kung ano naman, di ba, nag-defrost ka, nakalimutan mo tanggalin yung tubig sa ilalim. Kaya babahayan ng mga ano yan, ng mga mga lamok yan. Ibento diyan sila mangingitlog, yung magagang tipo. At gustong-gusto nila talaga yung medyo nakatago sa limlim ng konti, nakatago sa limlim. Kaya yung mga likod ng kortina ninyo.
1: Oo po.
0: Check yung mabuti.
1: Natatakpan.
0: Natatakpan yung mga ganun tipo, di ba? Kinakailangan po maging malinis tayo sa kapaligiran natin. Yung inyong pong imburnal. No, imburnal po ninyo, di ba? Kasi kung puro kalat yan, baha, leptospirosis pa, nakuha mo. Di ba? Bukod pa sa dengue.
1: Yes.
0: So, importante po talaga yung kalinisan. Hindi ko alam kung kaya pa natin ibalik yung kulambo. No? Yung kulambo kaya pa
1: natin. Kulambo tayo.
2: That works very well.
0: Yung po mga ganyan, ano, sana po ibalik natin yung kulambo. Kahit pa paano po, mayroon po mga physical barrier tayong maibibigay po sa mga lamok na makagatin tayo. Pero sa mga kabataan, po, kung maaari sana po yung mga kinder, prep, grade 1 po, alam niyo parang nakapantulog.
1: Opo, pajama.
0: Naka long sleeve sila na parang pantulog. Kasi nga, habang lumalaki po yung body surface area, nakakagatin sa inyo kasi nakahubad ka eh.
1: Yan.
2: Yes, correct.
0: Diba? Nadami yung body surface na pwedeng kagatin yung mga lamok. Ay, so wag tuwa yung mga lamok pagka nakahubad ka.
1: Yeah.
0: Diba?
1: Opo.
0: So takpan mo sarili mo. Ito lang kamay ang makikita sa kayong paa mo. Diba?
2: Correct.
0: So, importante din po sa again, syempre yung resistance ng tao.
1: Palakasin
0: po yung immune system natin.
1: Lalong-lalo pagka ano, no, bumibigay agad ang respiratory system natin pagka mahina. Mm-hmm. No? Okay. Nako, ang dami palang dapat i-touch natin but we're running out of time. Doc, Ray, again, ano ang mga maiiwan mong magandang mensahe lalong-lalo na sa mga kabahagi natin na ito nga po, ha? Bagamat mainit sa mga oras na ito, magugulat na lang tayo. The other day, eto na, matindi na ang mga pagbagyo. At ingat tayo ha, pumapasok na, nag-onset na ang El Nino na pagka sumabay po sa habagat, mas matindi daw po ang mga pagbagyo. Ayan, Doc Ray, go ahead po.
0: Well, syempre, perennial problem naman itong mga pinag-uusapan natin. Laging ganun-gato every year po yan. No?
2: So, alam na po natin
0: dapat alam na po natin kung paano natin iiwasan po yung mga sakit pong ito. Pinaka-importante po, syempre, sapat na dami ng oras ng pagtulog, malakas ang resistensya, masustansyang pagkain, ehersisyong regular, iwasan po muna yung sigarilyo at masyadong maraming alak. Kailangan po natin yan. Meditations, kung kinakailangan po natin, di ba? Maging malinis sa kapaligiran, yan po kailangan po natin. Yung mga kababayan po natin dyan po sa Mindanao, siguro po konting ingat-ingat po talaga tayo. Sabi ko nga po, babantayan po sa mga evacuation areas po ang mga acute gastroenteritis, leptospirosis, at yung mga dengue pong ganyan. Importante po ang lagi pong mapagmatsyag Number two po, at lagi makinig po sa mga health platforms, no? Yung mga nabanggit ni Dr. Pao kanina po, kailangan po natin talaga yung lagi po tayo nanonood, nakikinig sa mga health programs po para po meron tayong mga baon, no? Sabi nga niya, knowledge is power. Power is knowledge, knowledge is power. Yung maganda po, importante po yun, mga kaibigan.
1: Okay, nako, very well said, Dr. Ray Salinel, ha? And Dr. Ray, nako, congratulations. Nakikita ko very active ka, no? Sunod-sunod din mga speaking engagements mo, being the head of, one of the head, no? Diyan sa Ospital ng Maynila. Mabuhay po kayo, Dr. Ray Salinel.
0: Okay, thank you very much po. Gusto ko rin pasalamatan yung aking napakamasipag na mga public health unit staff ko dito, si Patty, si Abby, si JL, si Marjorie, Dr. Stephanie. Nako, sila po yung masisipag ko mga health staff dito sa PHU ng bagong Ospital ng Maynila.
1: Wow!
2: Wonderful!
1: Hello po sa inyo. Ayan, mabuhay po kayo. Okay, so yan po mga kabahagi. Nakasama namin ni Doc Pao, si Dr. Ray Salinel Jr.
2: Thank you, Dr.
1: Ray. Celebrity doctor and of course infectious disease specialist, diabetologist. Mga kabahagi, magpapos lang kami ni Doc Pao. Magbabalik ka agad ang serbisyo Tortodo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
4: Serbisyo todo-todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
6: Sasahim papawid na
7: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
7: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Talino, kaalaman at kasaysayan
7: for everyone.
8: Professor on Air.
5: Kasama si Professor Willie Perez.
7: Professor Willie Perez.
5: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
9: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino.
10: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
11: Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
12: Online at on air.
11: Expect non-stop tawanan,
12: kwentuhan at balagbagan
11: na may sense.
12: Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
8: Balagbagan na!
12: Muling nagbabalik
4: ang serbisyo todo-todo.
12: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, ang oras natin, 51 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. And balikan natin si Doc Pao. Doc Pao,
2: yes, kabahagi.
1: Naku, ang dami talagang problema pagka pumapasok ang tag-ulan, ano? Ha?
2: Yes, kabahagi.
1: Lalong-lalong na sa kalusugan. Ha? Oh, eh kanina nga nabanggit natin yung mga pagkakaroon ng gastro problems. Ang bilis bumigay pagka matanda ang may sakit.
2: That's true, and we were able to avert one of those cases 2 weeks ago. And that was in line with the food that was eaten. Katulad sabi ni Dr. Ray Salinel, we have to eat and drink water and food that is not contaminated. And yeah, this time, medyo delikado tayo dyan.
1: Mm-mm.
2: Because also of flooding, perennial inundation, yes, or flooding, di ba?
1: Hindi
2: natin alam kung anong dala eh.
1: Kaya nga Doc, pag ako pagka napunta sa ibang lugar ano, at hindi ko alam kung saan kinuha yung tubig, yeah, sinerve lang, mas maganda naka-bottled na lang para mas safe, no? Ha?
2: Yes, I agree with you kabahagi because as you very well know, it depends with the person. And certain vital signs can decline.
1: Yeah.
2: Heart rate, respiration mm-hmm. rate, saturation, lahat apektado yan.
1: Tama. Oo. Okay, sige. Doc Pao, ito, papasukin muna natin ang ulat ni Tony Sandoval ng DZLT Lucena. Mahigit 1 bilyong pisong halaga po ng illegal na droga na samsam sa 2 magkahiwalay na operasyon sa Lucena City. Tony Sandoval, ibahagi mo na yan. Yes, Tony. Mukhang nahihirapan si Tony pumasok, no? Ayan, sige. So, mamaya-maya siguro kung ready na, no? Senyas na lang sa akin dito kung ready na si Tony Sandoval. Antabayanan niyo mga kabahagi, no? Sana maihabol natin. Samantala, nagahain na po ng resolusyon si Pinoy Workers Party List Representative Carl Legaspi. Ito po ay upang hikayatin ang House Committee on Youth and Sports Development na magsagawa po ng investigasyon in aid of legislation hinggil sa mga safety policy ng school-sponsored athletic programs. Layunin ng panukala na repasuhin ang mga umiiral na alituntunin kasunod po ng trahedya ng pagkalunod ng 2 manlalaro. Ayon, hanggang ngayon, hindi pa binabanggit ni Francine kung sino ang mga ito. Samantala mga kabahagi, ready na? Ha? Si Tony Sandoval, go ahead! Tony Sandoval, ibahagi mo na yan. Yes? Oo. Ha? Talagang may problema si kabahaging Tony.
2: It's the signal.
1: Ha? Oo,
2: sige. Signal po yan, kabahagi.
1: Saglit na saglit lang mga kabahagi, ha? Dahil may mga pagkakataon talaga, lalong-lalo na sa panahong ito, nadidiskaril po, no, ang mga signal ng mga nasa malalayong lugar natin, no?
2: Yes, that's correct.
1: Oy, si Jade and Mahero, kamusta na kaya, no? Ayan, nasa Mindanao area natin si Jade at yung mga ano natin, kabustahin ko rin pala si Ma'am Janet Lagura Pamituan. Parang ilang araw nang hindi naka-view si Ma'am Janet. Ha, affected ba si Ma'am Janet ng ano, ng lindol, 'di ba? Oo, I understand si Ma'am Janet ay nasa Jensan. Tama ba? Oo. Ang isa sa mga bossing po ng Radyo Pilipino. Ayan, si Ma'am Janet Lagura Pamituan. Okay, sige. So, hello again sa mga viewers natin. Ay, mga birthdays pala. Doc, baka meron kang babatiin, nagsa-celebrate ng birthday, o pa-shoutout. Go ahead, Doc Pao.
2: Sa shoutout natin ang ating mga followers na laging nakikinig at nanonood ng Wellness on Wednesdays. Miss Jennifer Tutanes, Assistant Secretary Beth De Leon, Beth Nazario,
1: hello,
2: Mr. Vince Avena, Miss Henny Manyaol.
1: Yes.
2: Magandang umaga sa inyo lahat.
1: Yan. At batiin rin natin si Mary Glenn Pio Manero. Nagsa-celebrate today ng birthday.
13: Happy birthday!
1: Oo. At si Ma'am Jess Monte pala malapit na magsa-celebrate din. Hello
13: happy
1: po.
13: Birthday!
1: Happy birthday sa inyo. At sana po yun sa maayos kayong kalagayan sa mga oras na ito. By the way, Doc Pao, dun sa mga gustong magpatingin sa inyo,
2: yes,
1: ha, saan daw kayo pwedeng puntahan? Message sa atin to ni Abel. Ayun.
2: Well, you can reach us and send us a message at FB, DOCPAO Republic. No, send us a message and we will reply to you. And you can reach us 0921-617-6103. And for your needs, no, you can set up an appointment there. We are by appointment, especially for cases of chronic, degenerative, regenerative, and of course, minimal invasive procedures for cancer with our hospital, St. Stanford Modern Cancer Hospital.
1: Yan, mga kabagi. And Abel, ayan ha. Ano ba papatingin mo kay Doc? Ayan.
2: Anong
1: si
2: concern niya, Abel?
1: Oo, ang specialization ni Doc is mga geriatric problems. Ano po? And of course, cancer.
2: Aging and ageless concerns.
1: Oo, yan po ha. Mga expertise po ni Doc. Ha? Tsaka po yung mga may problema po sa ano to, sa cancer, pagpalakas ng cancer immune system ng mga cancer patients natin.
2: Yes, of course.
1: Natin, no?
2: Of course.
1: So, yun, message niya lang po si Doc Pau. Okay, nakong bilis ng oras. It's time for us to say goodbye.
2: Oh.
1: Ha? Oo, thank you very much kay Miss Ango, ang head ng ating production, of course. Ang mga nasa
2: thank
1: team
2: you
1: natin, research team, Jan Serge Magad, Fiana Sweetfitter, and Antoine Mikhail. Maraming salamat sa iyo. Gayun din sa ating co-pilot for the day, Vincent Duraga. Uy, nakita ko si Mark Austria ng LPU. Hello, Mark. Welcome
2: hello
1: back
2: there.
1: Oo, sa mga trainees natin, si Francine Bacani, ang ating director for today from Bulacan State University, Kaagape, si Katleya Nebrida. At syempre pa, ang iba pa mga trainees natin from University of Caloocan City, Jemina Levi Paustino, Sofia Noel Policarpio. Gayun din kay Kenshin Manriza and Cairo Andre Bordeos. Ayan, sige. Mga kabahagi, maraming salamat sa iyo. And of course, Doc Pau,
2: yes,
1: see you again on next week, Wednesday. Ha?
2: Yes, great to see you.
1: And,
2: we're halfway through the year.
1: Yeah, so magre-ready again tayo for another interesting discussion regarding health next week, diba?
2: Of course, as always.
1: Okay, so sa inyo mga kabahagi, ano, and of course, in behalf of Dr. Ray Salinel Jr. na nakasama rin natin sa program,
2: okay,
1: maraming salamat mga kabahagi. Yung mga
2: Coffee
1: Bean Team Mommies, of course, Booker, and the other followers natin, Helen Messina, maraming salamat sa iyo, ha? Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan
2: dito
1: sa Serbisyo.
2: Serbisyo.
1: Todo.
14: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
15: One FM.
14: Time check, 12 o'clock.
16: This time check is brought to you by Liverate Pro.
17: May silima rin na?
16: May multivitamins pa?
17: Yan, ang Liverate Pro.
16: Tulog sa pangangalaga ng atay?
17: Liver up na tayo.
16: With Liverate Pro.
18: Time check, brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero pro, silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good news! Sa Emlulear, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695, series of 2026.
3: This song is brought to you by Liver Aid Pro.
1: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
1: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalaga ng atay?
1: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1. Time check, 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
4: Aray, sakit ang katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing! Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
12: Ang batang lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Jason's Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents Tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nag-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalagan ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata taas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: One OPM One OPM One right here on 96.1.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at papalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pangaraw.

0: araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, ay Liverite Pro. Ang Liverite Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverite Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liverite Pro. Mabibili ang Liverite Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverite Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverite Pro. Liver up na tayo! With Liverite Pro.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
6: It's the dance.
5: Your wish is my command.
7: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. This song is brought to you by Optin Lutin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: nakatanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1. Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Summer's here, Capitable U. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BWU's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BWU's Super Bake Shop in partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po, no, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalapasan nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na, tapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakintawa, Kuya Boy.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi, tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!
18: What?

0: It is exactly 12 minutes, half past 1 p.m. And you're tuning in to 1FM 96.1. Tarlac. At syempre, akong makakasama ninyo this afternoon. At alam ko ang sitwasyon nyo ngayon. Dito lamang sa aking programa. Dito ay, alam mo na, ako ang iyong afternoon rescuer. Dito lang sa Master of the Universe with, of course, yours truly, Master Chinito. Kabababa lang ng iyong pananghalian, di ba? Tama ba? At syempre, grabe na pag talagang inantok ka na, no? Antok-nantok ka na, pero ang kape, wala rin nangyayari. But then again, syempre, dito lang sa ating programa, gigising kita with the music. Yan. Syempre, today is OPM Wednesday. Yan. At syempre, gaya nga na sinabi ko, kumusta po sa mga motorista? Pagkat ako ang iyong afternoon rescuer, walang tulugan ha, o walang tulugan. At syempre, isama na natin ang mga nagbabiyahe dyan. Ngayon po dito sa Tarlac ay it's a holiday. Yeah, it's a holiday. Today is June 10. At sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday. Yan, kay John Wayne, yan, sa aming classmate, batch 96. Kilala namin yan, syempre. Ganun din kay Miss Sang ng Treasury Department ng SM City Tarlac. Happy birthday, Miss Sang. Ganun din sa mga nagdiwan ng kanilang kaarawan yesterday. Yan. Syempre sa programa ko, ito ang yung Daily Dose. Daily Dose of Good Vibes, keeping you company all the way until 3 p.m. Kaya kung ikaw ay nasa opisina, pero dito sa Tarlac, ay bakasyon pa muna. Kung ikaw naman ay nasa sakyan at bumabiyahe pa lang, ingat-ingat lang ha, mga kuya. O mga kuya drivers natin, pati po sa mga food drivers po natin. Okay, wag po tayo nagpapalipas ng gutom. At syempre sa mga nagpapalipas naman ng oras sa bahay at kanto katatapos na ng kumain. Sa mga nandyan sa kanilang mga tahanan, makinig lamang po kayo sa ating San Chinito afternoon session. Dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. Just like, follow, and share sa ating Facebook page ang 1FM 96.1 Tarlac. Syempre mamaya, more music, more hits. Dito lamang yan sa ating station na 96.1 FM.
1: This is your only one. 1FM. Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 1:15.
3: This time check is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
8: Tuhod. Siko. Baywa.
9: Aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ubo ng anak, nakababahala.
2: baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: And you just heard dilaw. Yan, uhaw. Diba? Sounds like. Yeah. Magkatunog talaga sila, magka-rhyme sila. Uhaw, dilaw. And you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, the Master of the Universe or Masters of the Universe, Master Chinito. At ganun din, solid pa rin naman ang ating tugtugan ngayong hapon ng alauna, 26 ng Miyerkules. At syempre, holiday po dito sa Tarlac. Kaya enjoy, enjoy lang po. Sit back, relax, and enjoy. And then holiday na naman sa Friday, di ba? Mga kapapasok lang, nag-file na kagad ng VL. Di ba? Ang talino mo. Ang talino mga witty. Shoutout po kay Engineer. Kay Engineer Wendell Ryan Onineza. Yan. At sa kanyang mga kasama. Yan. Napaka-witty mo. Grabe, pambihira ka. Sa lahat po ng mga nagtatrabaho ngayon, galingan po ninyo ha. Galingan yung pagpapanggap. Charot lang. Oh. Eh teka, kung holiday pala ang Friday, is it still 4 days pa rin ba ang working days ng ating mga nasa gobyerno? Gayun pa man, syempre, holiday ang Friday, so it's Independence Day. But for the meantime, sasabayan natin ng magaganda at nakaka-relax na music ngayong OPM Wednesday. Yan. Kaya sana lang po, makinig lang po tayo. So, from 1 o'clock until onwards, until 4 p.m., probably you're going to listen more of like chill, tamang vibes, good vibes, GV lang, ika nga nila, no? Sa ating mga OPM hits, mapabago, mapaluma, mapasinauna, diba? Just send in your requested songs on our official Facebook page, 1FM 96.1 Tarlac. Kaya sa lahat po ng mga bumabiyahe ngayon, mga ate at kuya, yes, mga bumibili ng mga mani at ng mga, meron pa ba, chichiria, mga chicharo, nakakamiss lang, eh, no? Pero ika nga nila, when you're aging, eh, hinay-hinay ka lang sa iyong kinakain. Ganun din. Shoutout din po kay Ginoong Webster Olarte ng Cebu, kay Christian Turqueza ng California, at syempre kay Joe Alfonso ng DSWD Pampanga. Ganun din sa ating mga nanay dyan. Mga nanay, naging mga ate ko na ngayon ay nanay na. Yan. Nanay Josa, hello po. Nanay Rose, Nanay Nida. Hello po sa mga taga San Pablo, taga sa Girona, yan. Mga taga Paniki, Victoria, yan. Sa San Isidro, yan. San pa ba? San? Sa Tibag, yan. Syempre, Milo Laksina. Hello, shoutout. Big shoutout din po sa lahat ng mga GGCC members po natin dyan. Kay Pastor Tim, sa kanyang pamilya. Ganun din kay Sir XC sa Lavaria. Yan. Ganun-ganun lang. GVGV lang muna po tayo. Huwag natin idaan sa init ng ulo. Alam nyo naman, mahirap. Sobrang hirap na uminit ang ulo. Lalo na pag ikaw ay nagkakaedad. Tignan nyo ngayon, di ba? Sa lahat po ng mga estudyante. Oo, ang dami ko nakita kanina sa palengke. Nagsusukat pa rin ng mga uniforms. Diba? At sa lahat naman ng mga estudyante dyan sa May Mindanao, naku, kasama po kayo lagi sa aming mga panalangin na sana po kayo iligtas. Ganon din sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao, lalong-lalo na sa Jensen. Anyway, so tayo po yung magbabalik mamaya. At marami pa tayong mapapakinggan ng mga musika sa oras na meron pa tayong nalalabi na isang oras at kalahati. Dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: You're only one on air, online, and on ground.
2: Number one.

0: FM.
1: The best of opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
9: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Pambatang lagundi, Plemex!
15: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Camiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
17: This is a journey into music and sound.
18: Sounds beyond cool.
19: All systems are a go.
20: Check this out. Pump up the volume.
21: 3, 2, 1. Start your engine.
22: This is 1FM.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This song is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Saksan Extra.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: This song is brought to you by
9: Optin Lutein Capsule.
8: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
9: This song is brought to you by
8: Liverate Pro.
9: May silimarin na,
8: may multivitamins pa.
9: Yan ang Liverate Pro.
8: Tulong sa pangangalaga ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liverate Pro.

0: And you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac with the Master of the Universe himself, Master Chinito. Yeah, that was Magnus Haven with the song Imahe. Ang sakit naman nun, di ba? Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Meron bang ganun? Siguro nga nangyayari talaga yan. Ano? Anyway, shoutout muna. Big shoutout kay Miss Maricel Cabiles Torres. Uy, sa aking classmate yan sa OSHA's long time ago, way back in 1993. Yeah, so sa lahat po ng mga batchmates ko, dyan din sa OSHA's now for a year. Yan. Hello po, shoutout po sa inyo. Ganun din sa mga batch ko naman sa batch ng 96 Bayanihan Institute. Hello po, shoutout po sa inyo. At isang munang isang napakamatalinghaga at napakatalinong mensahe para po kay Wendell Ryan Onineza. Ang sabi nga niya is, kung pagod ka na sa work, isipin mo na lang may isang poging naniniwala sa iyo ngayon. At ako yun. Talaga ba? Yeah, anyway, ngayon, shoutout naman po kay Ma'am Michelle Buwan Malyari. Hello po, Ma'am Michelle. Ganun din po kay Miss Vivian. At sa lahat po naman nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na to, happy birthday, Sir Ralph Gibb. Hello po sa inyo ng Pangasinan. Shoutout din po sa mga taga-Pangasinan, lalong-lalo na sa mga taga-Bayambang. At ganun din sa may kuya po. Yan, Kuya po Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo. Ganun din sa mga millennial teachers, ESL. Kay Mommy Vilma Lugay. Hello po sa inyo. Kay Daddy Ambe. Yan, kay Miss Nariza Zaragoza na Armenia's Bake Shop. At sa mga mahilig po sa Sam G dyan. Yan po sa may along TSU, Tarlac State University, Sam Jihan 199. Sa lahat po ng mga staff and crew. Ayan, galing po kasi kami dyan the other night with the Tere, yan, Tere and Coach A. Hello po sa inyo, Coach A. At ganun din sa mga taga Mr. Donut. Yan, Mr. Donut dyan po sa may SMCD Tarlac branch. Kay lalong-lalo na kay sa staff po na si Sir Mac. Hello po sa inyo. Yan, shoutout din po sa mga SMTL family, mga original. Hello po sa inyo. And I'll be back. More hits, more music, only here on 1FM 96.1 Tarlac.
1: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds and classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
2: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
3: This is your only one. 1FM.
4: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
5: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: This time check is brought to you by Liverate Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liverate Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liverate Pro.
7: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco One na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill ay pinapaiwan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco One kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco One.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay po pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Song being sponsored by M. Lulier.
9: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
10: This song is brought to you by Liveride Pro.
11: May silima rin na?
10: May multivitamins pa?
11: Yan ang Liveride Pro.
10: Tulog sa pangangalaga ng atay?
11: Liver up na tayo
10: with Liveride Pro.
12: Kayo kidinig!

0: And of course, you're still tuning in. Thank you for keeping me company for the rest of how many minutes left? We only have 1 hour left. And Champlain, you're still tuning in too. 1FM 96.1 Tarlac with yours truly, with me, the master of the universe himself, Master Chinito. Dalawang oras na lamang or tatlong oras na lamang pa uwian na ang mga tao niya na nag-work. Yung mga nag-work ngayon, syempre alam niya naman, alam niya may double pay ba? 30%. I'm not sure about that. Yung iba dyan naka-ready na, oh, pumipitik-pitik na kanilang mga ballpoint, mga lapis. Busy-busyan muna tayo, ha? Konting tiis na lamang po. Just sit back, relax, and enjoy pagkat kayo ay still nakikinig sa mga magagandang musika ng mga OPM hits dito lamang sa 1FM 96.1 Tarlac. Shoutout din po, big shoutout po sa ating mga tagapakinig dyan sa kani-kanilang mga tahanan, sa mga estudyante. Yan, syempre, chill lang muna kayo. Oo, chill lang, mga senior high. College, matagal pa kayo. Oo, shoutout po kay Itzia ng sa TikTok world. Hello po sa inyo. Yan, ganun din sa ating mga tagapakinig, mga admin people natin, GOC, USST, at syempre, nandyan ng AMA at Tarlac State University. Shoutout po sa inyong lahat at thank you for keeping me. Chill lang muna tayo for today. Shoutout din po kay Dieter Dan De Leon. Yan. Ganun din kay Sir Joe Marino at sa mga pasyente po Talon General Hospital. Siyempre, unfair naman kung walang ibang mga hospital. Shoutout po sa lahat ng mga pasyente natin dyan. Sa lahat ng hospital dito sa Tarlac, ganun din sa ating mga nasa online stream. Yan. You can just check us out dito lamang sa ating Facebook page, official Facebook page, ang 1FM 96.1 Tarlac. Babasahin po natin lahat ng inyong mga dedication, ang inyong mga shoutout, mga requested songs. Siyempre, sa mga matatalino dyan, mga witty, kalma lang. Pagkat ako nang bahala po sa inyo sa hapon na ito. Shoutout din po kay Mommy Alice, kay Mommy Leng, and kay Sir Tom Robinson. Hello po sa inyo, sa lahat ng mga nasa Manila. Kay Fritz Gutierrez and family. Kay Leonardo Zetosta and family sa Quiapo, Manila. Ganun din sa mga taga-FEU. Ang aking alma mater, Tyron. Yes, at kay Tyron, former student ko ng senior high school, sa lahat po ng Euclid o Euclidians at ganun din sa mga Haitians. Anyway, more music, more songs, more latest chika. Dito lamang yan sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: This is your only one. 1FM.
2: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
3: It's 2:15.
4: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Mga suki, order na!
11: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po.
10: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
17: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
18: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro. Liver up na tayo with Liverate Pro.
13: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
14: Ang batang lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
21: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: FM. The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, sa 1FM 96.1.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Good news! Sa MLear, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
7: Mahalagang paalala,
6: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
3: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: And you're still tuning in to 1FM 96.1 Tarlac with the Master of the Universe himself, Master Chinito. And thank you for tuning in, and thank you for keeping me company. We only have how many minutes? 15 minutes left na lang, no? Tapos na tayo, bilis naman ang oras. Tapos maya-maya tapos na din ang holiday natin dito sa Tarlac. Balik trabaho, balik paaralan na ulit tomorrow. Pero one day na naman na holiday, long weekend na naman for everyone. Yeah, Friday, Saturday, and Sunday. And there was a requested song a while ago coming from Dieter Dan De Leon. The song was Simple Lang. Yan. Simple Lang. Ika nga. It's Ariel Rivera's Simple Lang. Kung ano man ang bumabagabag sa iyong puso at isipan, nako, baka naman. Pwede mong sabihin yan sa akin. Ichika mo, ikwento mo. Ba, mali mo, makatulong naman ako. Kung di man, kung nanlalambig na siya sa'yo, ganyan talaga. Kaya nga sabi nga, di ba? Sabi nga ni Morris at Amon, akin ka na lang. Nako, paano pag hindi napunta sa'yo? Kung ikaw naman ay nag-transform na kanina by Kyla, hanggang ngayon, the trending. Yan. Oh, broken! May broken daw tayo dito. Nako, hindi naman tayo broken. Oo. Money broken probably, oh. Broken, masaya ka. Alam, kilala kita. Oo. Sa mga taga San Pablo dyan, hindi ka broken. Alam mo yan. Nadya si Mister. Nako, hug-hug lang naman, di ba? GB-GB lang. Good vibes lang tayo. Pero sabi nga natin, kapag ikaw ay may hugot sa buhay, abay, labas mo na yan kay Master Chinito. Oh, no, I doubt. Hindi ako naniniwala dyan. Oo. Hindi ako naniniwala dyan. To cease to believe, ika nga nila. But still, more songs, more music for the rest of 15 minutes of my show, Master of the Universe, with Master Chinito. I'll be back for more hits. Kaya tune in lang po tayo sa 1FM 96.1 Tarlac.
1: 1FM! 1FM!
2: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Atid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence. Ang Master of the Universe, Master Chinito.
3: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday, right here on 1FM 96.1.
4: It is now 2:45.
5: This time check is brought to you by
6: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
7: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piyol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
11: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
12: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help

0: maintain liver health. What's more, ang Liver Ag Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver.
1: Remember,
0: Liver Ag Pro. Liver up na tayo.
1: Liver Ag Pro.
0: Mabibili ang Liver Ag Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimerin plus multivitamins is a generic name of Liver Ag Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay? Liver Ag Pro. May Slimerin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Ag Pro.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: This song is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule.
13: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin.
14: Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
15: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
16: Open your mind and pour in the music. Free your

0: And that was Palagi by TJ Montel and KZ Tandingan. Ayan. Di ba napakasarap nun hanggang sa huli palagi. Uuwi pa rin sa yakap. Uy, sarap naman nun. In love. Anyway, shoutout po kay Lay Mizera. Ayan, Nana. Hello. Good afternoon. At ganoon din kay Kitching ng Cebu sa lahat po naman nakikinig sa atin. Uy, kay Miss Sang. Miss Sang. Happy birthday, yan, ang Treasury Department ng SM City Tarlac. Hello, Miss Sang. Happy birthday po. Nakakamiss na Jam at saka si MJ. Mas lalong-lalo na si Ma'am Jo, di ba? Shoutout po sa lahat ng mga nakikinig all the way from Luzon, Visayas. Ganun din sa Mindanao. Huwag natin kalimutan ang mga ating mga TikTokers. Di ba? Ang ating mga TikTokers na nandyan po. You can actually check me out or follow me on TikTok. That's at JONNEL28. Ulitin ko, that's J. Yeah, that's Juliet. Juliet, and then ONNEL28. Yeah, you can follow me there, or sometimes you can also check me out on Facebook page ng ating 1FM 96.1 Tarlac. Syempre, hindi pwedeng mawala yun. Kaya sa lahat po ng mga pasahero, lahat ng mga drivers, mga konduktor, ingat-ingat lamang po, huwag nating idaan sa init ng ulong lahat, lalong-lalo na. Sabi nga kanina sa balita, it's El Nino daw. Nako, at bali-balita nga daw, napatindi daw, napatindi ngayon ang init ng panahon. Yan. Hello po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin sa via TikTok Live. Ganon din sa lahat ng mga SM City Tarlac family. Hello po sa inyo. Yan. At syempre kay Sir Juan Miguel Gomez. Ayan, kompleto yon. Juan Miguel Gomez. Coffee din pag may time, boy. Ganon din kay Milo Laksina and kay Mark Velasco at sa kanyang pamilya. Shoutout po sa inyo. At kay Rainier Jimenez ng Japan at sa kanyang pamilya. Ganun din kay Mickey Velasco. Ayan. Mama Angie, belated happy birthday po sa inyo. Ayan. So, before I go, syempre, let me give you my chinito advice. Dalawa to, ah. So, sana po, may apply po ninyo. Minsan po, ang buhay natin ay parang favorite po yan kasama sa ating playlist. Sabi nga natin, life is like your favorite playlist dahil hindi lahat ng kanta ay hit na hit. Ganun din, kasi nga, bawat track ng kanta ay may purpose. O, diba? Another is, of course, sometimes the rejection is God's way of saying, anak, I have something better for you. So, don't think of any negative things, negative thoughts, dahil lahat po niyan ay may tamang oras, tamang panahon para po sa inyong lahat. Muli po ako si Master Chinito sa kanyang programang Master of the Universe. Paalam po sa inyo. And I'll be back tomorrow. Same time, same frequency. Master Chinito, Master of the Universe. Paalam po.
1: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Ito na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
2: This is your only one. 1FM.
3: It is now 3 o'clock. Time check brought to you by BW's Super Bake Shop. Time check brought to you by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sanglot sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256-695 Series of 2026.
6: Summer's here, KaBW. Sunshine, fun, and delicious treats await. Step into adventure with BW's Super Bake Shop. For every 250 pesos purchase, get a scratch card, win instant freebies, discounts, or be one of 10 lucky winners of the Clark Safari Grand Tour for three. Enjoy your bread, scratch your card, and imagine exploring the safari lions, giraffes, and playful monkeys ready to say hi. Make this summer unforgettable with BW's Super Bake Shop in part partnership with Clark Safari Adventure Park and Zoo.
7: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terrel Kuwan na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terrel Kuwan kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terrel Kuwan.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstra ang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
10: Saglit ulit? May ekstra panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Pa-order pa po!
8: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
10: Ekstra galing! Igago, para ekstra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR! No Alaksan Extra.
3: Song being sponsored by M. Lulier.
4: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: This next song is being sponsored by BW Super Bake Shop.

0: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
1: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM with telephone number 628-1339. With Service Hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Pambatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa,
9: aray!
8: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: For liver health, level up na! Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
11: Red Horse Beer. Masarap, suwabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Kayo kidinig sa 1FM.
1: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: You're only one.
1: You're only one.
0: You're only one.
2: One FM. You're only one FM.
0: Ang nag-iisa para sa iyo, Kawan. One FM.
3: One FM. You're only one.
0: We, One FM.
4: The best of OPM songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lahing Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday sa 1FM 96.1.
5: Time check brought to you by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
6: Time check brought to you by M. Lulier.
7: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
8: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
16: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sunit ang inuman, kasanggama sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman, kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: 1 OPM Wednesday, right here on 1FM 96.1.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silimarina,
1: may multivitamins pa.
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: This time check is brought to you by
4: Plemex 40 Syrup and Capsule.
5: Maluwag ang paghinga,
4: tunaw ang plema.
5: Basta lagundi,
4: Plemex.
6: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
7: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
9: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaaring itong madamage at humina.
11: For liver health,
10: may Liverate Pro.
11: Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins.
10: With proper diet and exercise, it may help maintain liver health.
11: Liverate Pro ay maaaring ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions.
10: Tulad ng fatty liver.
11: Take it from the pro.
10: Mag-liver up na! Liverate Pro.
11: Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores
10: nationwide.
11: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa maayos na liver function,
10: Liverate Pro.
11: Liver up na tayo!
10: With Liverate Pro.
12: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Kayo kidinig sa 1FM.
3: This song is brought to you by
4: Plemex 40 Syrup and Capsule.
5: Maluwag ang panghinga,
4: tunaw ang plema.
5: Basta Lagundi,
4: Plemex.
3: This song is brought to you by
2: Liverate Pro.
5: May silimarina,
4: may multivitamins pa.
5: Yan ang Liverate Pro.
4: Tulog sa pangangalaga ng atay.
5: Liver up na tayo
4: with Liverate Pro.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
2: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
3: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Pa-order pa po.
1: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
3: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
8: For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na. Liverate Pro. Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
7: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: Jason's Bihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
5: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Lalo ang porma mo!
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong madamage at humina. For liver health, may Liverate Pro. Ang Liverate Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions. Tulad ng fatty liver, take it from the pro. Mag-liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa maayos na liver function, Liverate Pro! Liver up na tayo! With Liverate Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
6: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by
8: Optin Lutein Capsule.
7: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 5 o'clock.
3: Time check. Brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Epep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
5: Mark Stevia Food Supplement.
4: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
5: Mark Stevia Food Supplement.
4: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar.
3: Tuhod. Siko. Baywa.
6: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Alam nyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro. Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: This is your only one. 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's now 5:15.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This time check is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Jmar, Dudu Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo, at magka-premio Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
7: Ang batang lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Mga suki, order na!
11: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
10: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
12: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. For no Alaksan Extra.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: This song is brought to you by Liver Aid Pro. May silima rin na, may multivitamins pa. Yan ang Liver Aid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.

0: Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Ang batang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check! Sunscreen? Check! E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 1 FM.
4: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: problema mo.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. Eh pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artisin araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Senmig Light, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
5: Drink light, live light, sounding light.
6: Drink responsibly.
7: One FM.
1: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Nakahanda na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
1: One FM.
2: It's 6 o'clock.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
4: Mga suki, order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
5: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Para sa Paracetamol Ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
10: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
11: Ang batang lagundi,
12: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
14: J-Mart, todo panalo at magka-premio raffle premo Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar, todo panalo at magka-premio raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
15: Red Horse Beer. Masarap, suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: Gusto mo ba ang Pinoy Feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwento ang musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.
2: It's 6:15.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
5: Ang batang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid, pero pro. Silima rin na. Multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silima rin plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May silima rin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: FM.
1: The best of opium songs from 70s, 80s, and 90s, and 2000s. Lying Pinoy, Tatak Pinoy. One OPM Wednesday, so 1FM 96.1.
2: It's 6:30.
3: This time check is brought to you by Liveraid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveraid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
5: For liver health, level up na. Liveraid Pro. Silima rin na? Multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari ding makatulong ang Liveraid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liveraid Pro! Mabibili ang Liveraid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liveraid Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mata taas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para ekstrang kita.
9: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
10: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Pa-order pa po!
9: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan. Para sa tamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
14: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
16: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: This song is brought to you by Liveraid Pro. May silima rin na? May multivitamins pa? Yan ang Liveraid Pro. Tulog sa pangangalaga ng atay? Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.

0: 1FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maring kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide. Nationwide.
2: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
2: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kinta.
2: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
2: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap. Tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
2: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
2: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
2: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
4: patotoo,
0: karanasan,
4: maging mga katanungan
0: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malandang doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na. Tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At diyan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre pa, mga kaibigan, ang ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan dako man po kayo ng Pilipinas, naroon, mga kaibigan, tara na. Kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating programa. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Shamsuddin Omar.
0: Ano pong pangalan?
1: Shamsuddin Omar.
0: Omar?
1: Opo.
0: Okay. Tatay Omar, taga saan po kayo?
1: Dito sa ano, sa Mindanao.
0: Saan po sa Mindanao, tatay?
1: Malapit sa ano, sa Awang Airport.
0: Ano po?
1: Cotabato City.
0: Cotabato City. Okay po, tatay. Ilang taon na po kayo, Tatay Omar?
1: 40.
0: 40?
1: Opo.
0: Okay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee, Tatay Omar?
1: Hindi pa, kasi itatanong ko, may mabibili na ba dito sa Cotabato City?
0: Meron na po, Tatay Omar. Wait lang po, ah. Paano po ninyo nalaman yung ating po namang rice coffee, Tatay?
1: Nabalitaan ko lang sa mga, ano, sa mga kaibigan, sabi nila subukan daw.
0: Ah, kaya po tumawag kayo sa amin dito sa ating programa.
1: Opo, tapos binigay sa akin yung number mo.
0: Opo.
1: Sabi na tawagan mo para magtanong-tanong ka ba.
0: Salamat po, thank you very much po. Sige po, Tati Omar, ang Cotabato City po ba nasa north o nasa south?
1: Sa Cotabato City, sentro, sa kwan?
0: Cotabato, wait lang po ah. Sentro po, Cotabato. Cotabato City. Okay po. Kidapawan City. Malayo po ba yan? Tulunan, Makilala?
1: Malayo kasi North Cotabato pa. From Cotabato to Kidapawan. 250 pa pamatahi.
0: Pulomolok. Sorala.
1: Malayo pa rin.
0: Jensan. Malayo.
1: Malayo pa rin. Napakalayo.
0: Cotabato City po talaga.
1: Oo, merong napakalaking mall dito sa Cotabato City, yung KCC Mall. Wala pa kayo dito?
0: Meron po bang South Star Drug dyan?
1: South Star Drug?
0: Opo, South Star Drug. Itanong-tanong po ninyo, tatay. Actually po, meron na. Wala lang po sa akin dito yung listahan. Hindi pa po sa akin ibibigay. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong sa mga butika dyan sa inyo kung meron po ng ating rice coffee. Sa mga butika po, available po yan. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, available po yung ating rice coffee, tatay.
1: Opo, magkano po yung isang kasi?
0: Yes po, ang by carton po ito, tatay. Depende po kasi kung di ko po alam kung butika ay magpatingi-tingi. Kaya po by box.
1: Kasi sabi nang yung nagbigay sa akin ng number sa Jetin daw.
0: Ha, magkano po?
1: Yung per batch, 180 daw.
0: Yes, tama. Ano po yan? Isang karton ay nagkakahalaga po ng 180 pesos lang per box.
1: 10 pieces daw.
0: 10 pieces, opo. 10 sachet po yun, tatay. Tama po?
1: Oo.
0: Opo, yung po yun. Pwede tayong makabili ng ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, doon po naman sa inyo po namang lugar.
1: Okay, okay. Yun na lang po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee, Tatay Omar?
1: Sa kuan lang, sa live, dito sa rice, nakikita dito sa ano, sa Facebook ba?
0: Ah, sa Facebook, opo. Tapos,
1: rice brand.
0: Opo, Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yung pong karton na kulay gintong dilaw.
1: Opo, opo.
0: Kuha po ninyo, yun po yung hanapin po ninyo, Tatay Omar. At balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na ng ating po namang rice coffee. Balitaan niyo po ako para kahit po paano po ay ano, malaman po natin at masabi din natin sa iba natin mga kababayan.
1: Okay, bye-bye. Okay, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Omar. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Opo, opo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating panamang kwentuhan-kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating panamang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14 and 1 plus 1. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Sino
1: si
0: po?
1: Nanay Rose ito.
0: Nanay?
1: Rose.
0: Nanay Rose. Nang?
1: Oo. Jungan.
0: O Jungan Romblon.
1: Romblon.
0: Ay, opo, ako, Nanay Rose.
1: Wala pa.
0: Wala pa rin.
1: Wala pa rin.
0: Ay, nako.
1: Ay, nako.
0: Nako talaga.
1: Naiinip na ako ng kakaantay.
0: Sige po.
1: Nakalod na ako ng 300. Wala pa rin.
0: Yun nga talaga. Baka magalit na rin ako nito sa ating mga deliveries. Nanay Rose, ano nga po yung apelyado ni Nanay Rose?
1: Si Lindon.
0: Ay, nako. Wala pa po talaga ngayon, hanggang ngayon, Nanay?
1: Wala.
0: Wala pa rin.
1: Makabili ako bukas ng rice coffee dahil maubos na rin yung rice coffee ko.
0: Oo.
1: Ay, sana kung nandyan na,
0: sabay na.
1: Mabayaran na.
0: Oo, sabay na sana.
1: Oo.
0: Tama. Sayang. Sige po, Nanay. Ipa-follow up ko po. Itatanong ko po ulit. Tanong ko po, Nanay, kung na-deliver na po dyan sa Odjongan Romblon. Sige po, Nanay. Pasensya na po.
1: Paki-ano mo naman dahil matagal ng kaantay ko.
0: Opo, Nanay. Sige po. Iyan po ninyo. Sige po, Nanay. Thank you po. Ipa-follow up ko po, Nanay.
1: O, sige.
0: Opo.
1: Ikasuhin mo. Okay.
0: Yes, Nanay. Yes po. So, pasensya na po.
1: Sana ngayong linggo na to magsabado nandito na. Maganda sana yun.
0: Opo, Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo. At ipa-follow up ko po, Nanay.
1: O, sige.
0: Salamat po.
1: Huwag kang mag-ano na ako yung naging makulit.
0: Nanay, sabi ko nga po baga, kahit po kagalitan niyo po ako, okay lang.
1: Alam na pagalitan pa kita, basta kasuhin mo lang.
0: Okay lang, Nanay. Kasi nga, di ba, matagal mo na rin talagang inaantay. Eh, ako naman, nasabi ko na rin dun sa ano, kaya lang wala pa. Kaya pwede mo akong kagalitan at wala naman po akong magagawa at maghihingi lang po ako ng... Umiyak na. Nanay, pero Nanay, maraming salamat po sa inyo. Hayaan po ninyo at follow up ko po at kakulangan po namin ito. So, apo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Pag napadala na dito, ano mo, sabihin mo.
0: Sasabihin ko sa radyo. Apo.
1: Nanay Rose, nandyan na yung sabon mo.
0: Okay po, Nanay. Sige po. Sige po.
1: Dahil araw-araw naman, nakikinig ako ng programa mo.
0: Apo, Nanay. Very good po. Sige po, Nanay.
1: Kahit gusto kong matulog, hindi ako tumutulog dahil nakikinig ako ng drama mo.
0: Apo, sige po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. Sige po. At ipa-follow up ko po sa ating mga deliveries. Thank you, Nanay.
1: Sige po.
0: Okay. Nanay Rose, pasensya na po. Pasensya na po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay po, maraming salamat po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, si Nanay Rose. Wala pa rin daw yung kanyang hinahanap na sabon dyan po sa Odjongan, Romblon.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating walamang numero na pwedeng-pwedeng po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon. Ang numero, itawag niyo po yan dito po naman sa ating programa mga kaibigan.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po sa ating balado doon mga kaibigan. Yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon.

Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa, mga kaibigan. 0969-226-9623 at sa lahat ng ating po namang mga tagapakinig. Ano po yung lahat ng mga kababayan po natin na patuloy po naman na umiinom ng ating rice coffee. Maraming salamat po sa inyo at baka po hindi pa po ninyo natitikman ang bisa at sarap ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Yung ating po naman 25-in-1, mga kaibigan, ay nako, available na po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar, mga kaibigan. Available na po yan, mga kaibigan. Kaya po naman punta na po kayo sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar at dapat po matikman nyo na po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Nako, napakasarap po niyan, mga kaibigan, at talagang makakatulong po naman sa inyo po namang kalusugan kagaya po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14-in-1 plus 1. Ito po yung kompleto rin po naman sa herbal na sangkap, mga kaibigan, na talagang makakatulong po sa ating kalusugan. At yung lasa, ano po, yung lasa na sinasabi po natin na para kayong nagtimpla ng tsokolate sa

Tawag po ngayon sa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

0: Ito, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan din.
0: Yes po, sino po sila? Sino po ito? Ano po muna ang pangalan?
1: Si Samsudin Omar po.
0: Ah, okay po, si Tatay Omar ng Cotabato City. Okay. Tatay Omar, gusto ko lang pong si Kuya Boy po ulit ito. Gusto ko lang pong itanong kasi yung sigurado na po kayo doon sa atin po namang nakitang rice coffee. Kung tama po yung nakitang rice coffee para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ninyo.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo.
0: Okay. Alam nyo na po yung itsura ng ating po namang produkto, ha? Para hindi kayo magkamali sa paghahanap.
1: Parang gold ba? Gold.
0: Yes. Tapos ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Yes. R-I-S-E kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. So ang spelling po nito, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po, Tati Omar. Maraming salamat po muli. Bye-bye po. Thank you.
1: Okay, maraming salamat din.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan.

0: Kuya Boy, ano po ba ang osteoarthritis? Ang nanay ko daw po kasi ay meron ito. Pwede po bang uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po, makakatulong po yung ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa problema niya po sa osteoarthritis. Isa po yung karaniwang karamdaman sa mga kasukasuan, ano po, kung saan unti-unting nasisira po ang yung cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil dito, nagkikis-kisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw na nagdudulot po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o mamaga ang kasukasuan at magbago ang hugis po nito na nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon ng isang taong merong ganito sa paggalaw. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung pong matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po o kaya pagtanda. Maaaring po itong dulot ng mga dating pinsala sa kasukasuan, labis na timbang at mga kondisyon na nakakaapekto po sa estruktura ng ating po namang buto o sa balanse ng hormone sa katawan. Sa mga pagkakataon din pong may kinalaman ang genetics, ano po kung minsan. Kasi kung saan po mas mataas ang posibilidad na magkaroon ito, yung mga tao po kung may mga kamag-anak na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po nito ng osteoarthritis ay yung mga, sabi po sa pag-aaral ha, yung mga nasa edad pong 50 pataas. Lalo na yung mga babae pagkatapos po ng menopause. Madalas itong maapektuhan po yung mga tuhod, balakang, yung kamay at gulugod. Yung mga bahagi ng katawan na madalas gamitin o na nagpapasa ng bigat. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit na kilos ng kasukasuan, tulad ng pagtayo at pag-upo, ito po mga kaibigan yun. Ha? Sabi naman dito ng isang texter natin from Pagadian City, malaking pasalamat ko po Kuya Boy sa rice coffee dahil di na po sumasakit yung tagiliran ko. Dati bigla ang sumasakit Kuya Boy at ngayon di na po. Kahit pa uminom pa ako ng soft drinks araw-araw, di kagaya dati. Naku, wag kang araw-araw ng soft drinks. Kahit okay ka na dahil sa pag-iinom ng rice coffee, wag mong araw-arawin yung soft drinks. Makakasama yun sa'yo. Balikan natin yung pinag-uusapan natin tungkol po naman sa osteoarthritis. Wala pong ganap daw na lunas. Sabi po sa mga pag-aaral, ang para po sa osteoarthritis, ngunit maaari pong mapabagal. Ano po, ang paglala. At makontrol yung mga sintomas. Kadalasang inirerekomenda ng mga espesyalista sa kalusugan yung mga gamot laban po sa pananakit at pamamaga. Yung mga ehersisyong pampalakas ng kalamnan at pagbabawas po ng timbang kung kinakailangan. Ano po, kailangan po talaga magbawas ng timbang. Sa Santa Maria, Bulacan, may nagtatanong dito, saan po banda may rice coffee sa Santa Maria, Bulacan? Sa mga taga Santa Maria, Bulacan po, sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar, sa Santa Maria, Bulacan, available po yung ating rice coffee. Lalo na po kung meron pong South Star drug dyan. Meron pong rice coffee mix sa South Star Drug sa buong Pilipinas. Ano po, saan mang dako po ng lugar, banda ng Pilipinas na may South Star Drug, available po yung ating rice coffee. O di kaya po mga kaibigan, kung halimbawa wala pa rin at nalibot nyo na yung mga butika dyan sa inyo, kahit po yung mga maliliit na butika, wala pa rin kayong nakuhang rice coffee, balitaan nyo po ako, pwede nyo po akong tawagan dito sa ating programa. O di kaya mag-order po kayo sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Ano po, ha? Pwede po online. Pero kung halimbawa may pagkakataon po kayong tumawag, tumawag po kayo sa 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Naputol. Muli sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyong pong lugar. Mga kaibigan, napakadali lang po na kumbaga atin po namang maisaulo ang atin po namang produkto. Ang atin po namang produkto ay apat lang. Nandiyan po yung ating Rice Plus Herbal Capsule, nandiyan po yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, yung ating sabon. Yung sabon, mga kaibigan, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Ano po yung kagandahan ng ating sabon? Napakalaki po, mga kaibigan, dahil po ito po ay 4-in-1. Meron pong kojic extract, meron pong glutathione extract, meron pong papaya extract at may carrot extract. Napakaganda po nito sa balat, pang buong katawan po natin, mga kaibigan. Sunod, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito po yung tinaguriang po nating strong and healthy rice coffee, mga kaibigan. At yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Paalam na po ang iyong lingkod, mga kaibigan. Wala tayong oras hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palado ito ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon, yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
3: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaniin ng himpilang ito.
4: Handa na ba kayo sa OPM playlist? From the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang One OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.
5: Is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas. Isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupupa ko at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin

0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
0: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Pa-order pa po!
1: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
0: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
6: Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggama sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
10: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kinta. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
11: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
12: Mellow Thursday.
13: Mellow Thursday
12: with DJ Rico on 1FM. Mellow Thursday with DJ Rico.
14: DJ Rico
12: on 1FM.
15: This song is brought to you by Liveride Pro.
16: May silima rin na?
15: May multivitamins pa?
16: Yan ang Liveride Pro.
15: Tulog sa pangangalaga ng atay?
16: Liver up na tayo
15: with Liveride Pro.
17: This song is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
18: It's that day of the week again, and we've got the perfect soundtrack for this beautiful moment. This is Mellow Thursday. From sunup till sundown, we're glad to be a part of your routine, for now and forever. Mellow Thursday on 1FM.

0: That song was brought to you by Artrisane Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisane.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Jmar, todo palalo at magka-premio raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
10: One tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At one top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
9: Jmar, todo panalo
10: at Mark Ka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
11: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
12: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Ligtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482, Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
13: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Saad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
14: Rico Mambo.
15: Rico Mambo.
16: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Novelino. Pour out what's special with Novelino, my wine and only.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
3: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan. Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
5: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
6: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
5: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
6: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
4: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
7: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Life is-

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: Red Horse Beer. Masarap, suave sa bawat patak. Sulit ang inuman. Kasanggabo sa relax sarap.
3: Red Horse Extra Strong! The number one extra strong beer in the world!
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suave, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
5: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
6: Saglit ulit? May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Pa-order pa po!
4: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. No Alaksan Extra.
11: J-Mar, Tudo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule, isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend, isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
12: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH, FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
13: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
14: Good news para sa ating mga TEI customers. Maaari na magbayad ng mga TEI bills online at iba pang billing partners. Available na ang pagbabayad ng bills sa BDO Online Banking, EasyPay, GCash at PayMaya. Patatagpuan ang inyong account ID sa itaas na kaliwang bahagi ng inyong statement of account sa ilalim ng billing address portion. Ito ang inyong kakailanganin upang makapagbayad sa mga nasabing billing partners. Para sa anumang katanungan, huwag magatubiling magtanong sa TEI sa pamagitan ng messenger o kaya ay tumawag sa 606-1834 o kaya naman mag-email sa cwd@tiph.com. Maraming salamat po.
15: Rico Mambo.
16: Rico Mambo.
17: Need anything more than mellow songs? It's all here on Mellow Thursday on 1FM.

0: Drink responsibly.
1: Cheers to Dad's Day. Make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainim na panlaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah merah, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
3: Mga suki! Order na! Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
4: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May extra ang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
13: For liver health, level up na! Liverate Pro,
14: Silimarina,
13: multivitamins pa! Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng